K5 News FM。

0: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics, nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
3: DTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat chag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabat chag?
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakang abutika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Termila ko ginaubo, kag-sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid ng kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasag ang butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing.
12: Luto na.
11: Ang labahan.
12: Nakasampay na.
11: Ang uniform ko.
12: Naplansa na.
13: Ganito ako.
14: Tigasi.
13: Tigalaba.
14: Tigasay.
13: Tigaplansa.
14: Sa araw si Missy.
13: Ang masusunod
14: sa gabi,
13: ako ang bossing.
14: Dahil kasangga ko
13: ang Extend
14: Supplement for Men.
13: Lourdes,
14: tapos ka ng maligo?
15: Yes, darling. Come to Mama.
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
16: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
14: Bumakal sa mga butika.
17: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming.
12: 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
19: Tinig ng Reformasyon.
18: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
19: Tinig ng Reformasyon.
18: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
20: Sa tanan nga tagpamati isang aton nga pratuntunan, Tinig ng Reformasyon, sa tanan nga mga kakipay, mga suki, nga nagpamati permi sa mga programa sa siniing astasyon, K5 News FM Philippines, kamusta ka mo? Sa gihapon, ang wala untat nga pagpamisita naton sa inyong mga kuluyan, sa wala untat nga pagpanamyaw, pagpangamusta, kag mga pangabay. Sa gihapon, aton nga dayaw ng Diyos, aton man siya pasalamatan sa tanan nga mga pagpamaayo nga iyangin hatag sa aton, sa kayong lawas man o sa tanan man nga mga aton kinanglanon, aton gin siya pasalamatan permi nga man. Amugid lang na ang kalipay sang Diyos. Amo na nga dayawon ta siya, pasalamatan ta siya, kag sa aton nga ginasulit-sulit diri, ang wala untat gid nga pagpangabay nga tani, aton gin pabakodon ang aton mismo kabalingon nga pagtuo. Aton dumdumon nga individual ang aton pagtindog sa mga pagtilaw nga magabot sa aton nga kabuhi. Kag dumdumon gid naton nga sa aton nga pag-alagad, hindi by group kundi individual. Individual kita magtindog sa mga tentasyon, individual kita magtindog sa pagtilaw. Kag individual man kita nga koronahan sang Dios sa panahon nga kita mangin mandinalagon. Amo na nga permi naton ginasulit-sulit nga aton gid siya pasalamatan, aton siya dayaon sa pihak sa tanan nga mga aton eksperyensyahan sa sini nga kabuhi. Muna nga importante katama makaturan. Now, umulang ni ang aton nga mga pagpanamyaw sa gihapon samtang hindi pa kita magpanayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos na sa kita sa payo ng mga langit. Sa mahandali pong ito, kami po ay muling dumulog sa inyong maralulukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo at pinasasalamatan po namin ng inyong pag-ibig, patungkol at ngabay at pagkakataon na inyong ibinigay sa amin upang kami ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong maralulong salita at aming mabulay-bulay ang kahalagahan upang aming maunawaan ang inyong katotohanan sa kabuhayan upang sa ganun. Kami maging karapat dapat sa pagparito ng inyong bugtong anak. Palain mong ginagamit ng pilan. K5 News FM Philippines, pagpalain mo man ang CEO Rokimino Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, protection at sa aming lahat. Nawa aming matatanggap ang mga pagpala at mga pagpatawad sa lahat naming mga pagpunta laban sa inyo. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Amin Pinesos. Amen. Now, sa aton nga pagpadayon, makuturan rin sa gingamit naton nga mga paanggid kag katumanan suno sa kasaysayan sang kalaglagan sang Jerusalem. Aton dumdumon nga palangga gid katama tani sang Ginoo ang Jerusalem. Siya ang nagsugo nga magpatindog sang Jerusalem panahon ni David pagkatapos ang kaliwatan sang Israel nagagawa dito sa Egypto. Siya ang nagsugo nga magpatindog pero si Solomon ang nakatuman pagkatapos ang 480 ka mga tuig halin sa ilang pagwa sa Egypto. Dayon nagluntad sang hindi magnubo man sa 400 ka tuig ang Jerusalem nga ginpatindog ni Solomon nga grabe ka parte ka balaan kasagrado mangud kay ara presensya sang Ginoo sa mga maghalad sila ara ang Ginoo nagasabat paagi sa pagsunog sang kalayo ginbubo halin sa langit dayon pero bangod sa ilang sala bangod sa ilang paglapas inlapas ang adlaw inagpahuway nagsimba sa iban nga mga Diyos nga hindi gintugot sang Diyos kay hindi man ginagtugot ang Diyos nga magsimba sang iban nga mga simbahon ang natabo din tugutan niya nga malaglag sa panahon ni Hari nga Nabucodonosor sa Babylonia. Naulipon sila sa hindi magnubo 149 ka tuig sa Ehipto. Dayon pagwa nila ilagin patindog ang Jerusalem nga ikaduha sulod sa 49 ka tuig lakip ang mga pader sa palibot. Din pakabalaan nila maayo ila nga din gamit para sa pagsimba, pagdayaw sa Diyos, pero sulahi, naapostasya sila tungod sa damo na sila ng mga pagsulundan, gindugang sa ilang mga eskriba, mga parisyo, sa mga leaders ng simbahan. Amutong naabutan ni Kristo, nga nangakik si Kristo, imuuntan niya ang purification. Suno sa ato ng ganitunan, sa ato na mabasa siya sa Juan 2, versikulo 13-15 hasta sa versikulo 21. Mabasa naman siya sa Mateo, Kapitulo 19, versikulo 12 hasta sa 13. Mabasa naman siya sa Lucas 19:25 hasta sa 26. Inatanan mga kuturan, naglaragway sa pagputli or pag-purify tani ni Kristo, pag-reforma ang gusto niya himuon sa Jerusalem. Pero sa bihak sinangatanan, huwag siya nahimo, pila lang ka bilog ang nagtuo, laban sa mga nagtuo, mupagid ang mga imol, mga bigado, ang mga manggaranon sa Jerusalem, pila lang ka bilog man nagsunod, si Usilang at taga-Aramatia, kag si Nicodemus, nga membro sa Sanhedrin, kay mga membro sila sa Sanhedrin, pero may pagtuo sila sa mga nasaksihan nila, kanabatian nila sa ginpanghimo ni Kristo, mga milagro. Now, nga aton inisya gin-summarize, kaysa aton nang ginatunan, diri, ang Diyos nagpakamalaot sa ginasulit-sulit na tunbasa nga makapilatani kabisis nga gusto niya nga tipunon ang mga katawhan niya. Pero way man magpati, hindi man sila luyag. Amo na ang ginpakamalaot niya. Ang inyong gabalay, igabilin sa inyong mingaw. Mingaw, nga man, kaya siyempre maguba man siya. Karon, si Kristo nagsiling, kung aton nga basahon ang Mateo 24, versikulo 35, si Jesus nagsiling, ang langit kag ang duta magataliwan apang ang akon mga pulong hindi magtaliwan. Isa ni isa gingamit naman ni Kristo nga garantiya. Madula pa ang langit kag ang duta kaysa ya pulong. Amo nang matuman gid siya ang iya mga pagpakamalaot. Kabaro naman ta kung lantaw niyo ang history, bold history, Ang taon niya sa Google, makita ninyo nga. Kung saan o, kung kagpaano, terrible ang pagkalaglag sa Jerusalem nga nabutan ni Kristo. Bangod sa iya mga sala, sala sa Jerusalem, ang kaakig din pakamalaot batok sa Jerusalem, kagang iya matitang nga pagkawalay pagtuo, naghimo sa iya kalaglagan nga patuon. Ang Ginoo nagpahayag paagi kay Propeta Mikias, kung ato mong basahon ang sa Mikias, Kapitulo 3, versikulo 9 hasta sa 11, silingdari. Pamatiin ninyo ini, ginaampu ko sa inyo, kamo nga mga pangulo sang panimalay ni Jacob, kag mga pangulo sang panimalay ni Israel, nga nagadumot sang pagkukong, kag nagapatiko sang tanan nga katarungan. Ginatukod nila ang Siyon paagi sa dugo, kag ang Jerusalem paagi sa kalautan. Ang mga pangulo sini nagahukom tungod sa padya, kag mga pare sini nagahukom tungod sa padya, kag ang mga pare sini kag magasuhol sila sang ila mga manalagna, magsandig sa Ginoo, kag magsiling. Hindi pala nga ang Ginoo yara sa tunga naton, wala sing malaot nga magawot sa aton. Grabe kakampante sila, grabe kakumpiyansa sila. Ngaman, kay nagsalig sila nga, sila ang pinasahi nga katawan, nagsalig sila nga, ginpili sila sang Diyos, pero wala sila magahuna-huna nga tungod sa ilang sala. Kaya ang Diyos akigid siya sa sala, bisan diin na makita ng sala, dako man ang sala o gamay ng sala. Para sa Diyos, ang sala, sala, ginasya kag ang bayad, kamatayon, may silot siya. Amo na nga, hindi sa kadakuon kag ang kagamayon sang sala, ilantaw sang Ginoo. Kundi, ang sala, basta masapuan siya ang bayad, kamatayon. Pero sa pihak, bisan ano kadako ang sala, bisan ano kagamay ang sala, ang kinahanglan, hinursulan. Hindi bangod nga gamay ang sala, nga pabayaan lang kay kita sa ato na, basta kay gamay lang, pabayaan na lang, gamay man lang na. Pero sa Dios, basta sala, muna, kinahanglan, hinursulan. Bisan ano man kadako ang sala, so, sa ginasulit-sulit ng versikulo, si Isaias Kapitulo 1, versikulo 18, nga bisan ano kadako, bisan ano kapula ang sala, ginagamit ng pulong kapula, papution siya, sama sa niwi. Kapati on pa, kaangay sa balihibo sa karnero. Amo na nga, ang ginlantos ang Ginoo kung ano kasinsiro ang tao nga gusto magalagad sa iya. Agon nga, patawaron man siya. Kag pagpatawad, sila siyempre pakamayuhon sa Diyos. Amo na nga, ang ginbasa naton nga sa Mikias 3, 9 hasta sa 11, diri nakita naton, may mga tao nga nagahukom pero paagi sa padya. Sa aton subong ang mga ihapon, may mga huwis nga bayaran. Hindi na gingamit ang tuot-tuon nga ustisya. Naman, bangod sa kwarta. Amot ang balon. Kung may amo mana sa aton nga mga panahon subong, parehas ihapon at natabo sa una sa Israel. Mga Kristiyano kuno sila. Mga matutuon sila nga tumuluo pero ang anong ginhimo nila? Nagahukom sila tungod sa padya, mga pare man, silindre, mga kay pare, priest man na. Ang mga saserdotes ang una, naghukom sila tungod sa padya. Amo na nga, kung may mga lagna man, may mga lagna sa una nga, may mahilig sa suhol. So muna nga, sa aton subong, mga nakita naton, may mga damo nga mabakal sa kwarta, basta kay kwarta na ang magiho, kwarta na magubra. Amo na nga ang aton nga gani nga nasyon, mo nang natabo subo nga grabe kagamo, parte kagamo nga man bangod sa personal interest. Amo na nga dere ginlagway ang kaimtang sang Israel, amo na nga akigid ang Ginoo. Ang ini nga mga pulong nga ginsulat sa Mikias 3:9 hasta sa 11, matutong nga naglaragway sa malaot kag nagapakamatarong sa kawalingon ng mga pumuluyo sa Jerusalem. Samtang nagapangangkon nga ginatuman nila ang sing istrikto ang mga pagsulundan sang kasuguan sang Dios, ginlapas man nila ang tanan ng mga prinsipyo sini. Gindumtan nila si Kristo tungod kay ang iya kaputli kag pagkabalaan nagpahayag sang ila kalautan. Kaginsumbong nila si Kristo nga amo ang kabangdanan sang tanan ng mga kabudlayan nga nagabot sa ila bilang resulta sang ilang mga sala. bisan pa naibaluan nila wala sila si wala siya si sing sala wala sala si Kristo. Ginpahayag nila nga ang ila kamatayon o ang iya kamatayon ni Kristo kinahanglan para sa ila kaluwasan bilang isa ka pungsod. Kung pabayaan naton si Kristo, siling nila, siling sa mga leader sa mga Hudyo, ang tanan nga tao magatuo sa iya kag ang mga Romano magkarih kag kuhaon ang aton duog kag pungsod. Juan 11 versikulo 48. Kung ginhalad ni Kristo o ginhalad si Kristo, mahimo sila mangin isa kaliwat ka mabakod, mangin isa liwat ka mabakod na hiusang ang katawan. Gani, nagpangatarungan sila. Kag naguyon sila sa desisyon sang ilang mataas nga pare nga maayo pa nga mapatay ang isa katao sang sa malaglag ang bugos nga pungsod. Gani ang mga leader sang mga Hudyo nagtukod sang Sion paagi sa dugo kag ang Jerusalem paagi sa kalautan. Mikyas 3 versikulo 10. Kagbisan pa, samtang ginapatay nila ang mga o ginpatay nila ang ilang manluluwas tungod kay ginsabdong niya ang ilang mga sala, amo ang ila pagkamatarong sa kagulingon nga ginakabig nila ang ila mga kagulingon sa buong katawhan nga ginapaboran sa Dios kag nagapaabot nga ang Ginoo magaluwas sa ila gikan sa ila mga kaaway. Gani padayon sang manalagna sa bersikulo 12 sa Mikyas, ang Sion tungod sa inyo pag-aaraduhon subong sang isa kauma kag ang Jerusalem mangin tinumpok kag ang bukid sang balay subong sang mataas nga mga duog sang kagulangan. Sunod diri sa Mikyas kapitulo 3 bersikulo 12. Susulod sang halos kapatan katuig pagkatapos nga ang kalaglagan sa Jerusalem ginpahayag ni Kristo mismo, ang Ginoo nagpadugay sang iya mga paghukom sa syudad kag sa pungsod. Makatilingala ang malawig nga pagpatas sang Dios sa mga nagsikway sang iya ebanghelyo kag sa mga manugpatay sang iya anak. Ang parabola tuhoy sa wala nagapamunga nga kahoy nagalaragway sang pagpagigamot sang Dios sa Hudyong pungsod. Ang sugo nagwa utda ini nga nagapabugat ini sa ruta Lucas 13 versikulo 7. Apang ang balaan nga kahoy, ang balaan nga kaluoy nagruwa sini sing Dios tay. May madamo pa nga mga madamo pa sa tunga sang mga Hudyo nga wala sing inalongong sa kinaiya kag sa bulato ni Kristo. Kag ang mga kabataan wala nalipay sa mga oportunidad ukon nakabaton sang kapawa nga ginsikway sang ila mga ginikana. Bagi sa pagwali sang mga apostolis kag sang ila mga kaupod, ang Dios mga pasilak sa ila sang kapawa. Tugutan sila nga makita kon paano ang tagna natuman hindi lamang sa pagkatao kag kabuhi ni Kristo kundi sa iya kamatayon kag pagkabanhaw. Ang mga kabataan wala ginapakamalaot tungod sang mga sala sa magilikanan. Apang sang upod ang ihibalo sang tanan nga kapawa nga ginhatag sa ila magilikanan, ginsikway sang mga kabataan ang dugang nga kapawa nga ginhatag sa ila nga mga kaugalingon. Nangin mga malambit sila sang mga sala sang magilikanan kag ginpuno ang talaksan sang ila kalautan. Ang malawi kapagbatas ang Dios sa Jerusalem nagpamatuod lamang sa mga Hudyo sa ila matig-ah nga pagkawalay paginulsol. Sa ila dumot kag kapintas sa mga disipulo ni Jesus, ginsikway nila ang katapusan nga tanyag sang kaluoy. Dayon, ginkuha sang Dios ang iya proteksyon gikan sa ila kag ginkuha ang iya gahom sa pagpugong gikan kay Satanas kag sa iya mga anghel kag ang pungsod ginbilin sa pagkontrol sang leader nga iya ginbili. Ang iya mga anak nagsikmoy sang grasya ni Kristo nga makabulig sa ila sa pagdaog sang ila malaot nga mga huyog. Kag karon ini sila nangin mga manugdaog. Ginpukaw ni Satanas ang labing mabangis kag labing kubos nga mga kailibgon sang kalag. Ang mga tao wala nagapangatarungan, hindi sila makatarunganon ginakontrol sang impulso kag bulag nga mga kaagig nangin sa tanay ko sila sa ila kapintas. Sa pamilya kag sa pungsod, sa tunga sang pinakamataas kag pinakamanubo nga mga klase, mayara sang pagduda, kahisa, lunot, pagilinaway, pagrebilde, pagpatay. Wala sing karuasan bisan diin. Ang mga abyan kag mga himata nagluib sa isa kag isa. Ang maginikanan nagpatay sang ilang mga kabataan kag ang mga kabataan sang ilang maginikanan. Ang mga manugdumala sang katawhan wala sing gahom sa paggahom sang ilang kagwalingon. Ang wala makontrol ng mga kailibgon naghimo sa ila nga mga mapintas, ang mga Hudyo nagbaton sang butig nga panaksyon sa paghukom sa inosinteng anak sang Dios. Karon ang butig nga panumbungon naghimo sang ila kagalingon nga mga kabuhi nga indi mapatud. Pagi sa ilang mga buhat, madugay na sila nga nagsiling. Paunta ta ang balaan sang Israel sa Amon at Umang. Isaiah 30 versikulo 11. Karon ang ilahandong ginhatag, ang kahadlok sa Dios. Wala na matublag sa ila. Si Satanas amo ang nagapanguna sa pungsod, kag ang pinakamataas nga sibil nga religyoso nga mga otoridad yara si dalom sang iyagahom. Ang mga leader sang nagakasumpikilay nga mga paksyon kun kaisa nagahiusa sa pagpangawat kag pagpaantos sang ila makaluluoy nga mga biktima, kag saliwat nagtupa sila sa mga pwersa sang isa kag isa kag ginpatay nga wala sing kaluoy. Bisan ang pagkabalaan sang templo, hindi makapugong sang ila makangilidlis nga kamangis. Ang mga sumilimba ginpatay sa tawbangan sang halaran, kag ang sangtuaryo nadagtaan sang mga bangkay sang mga pinatay. Apang sa ila, bulag kag mapisipalahon nga mga pagkamatinastason, ang mga manugsugyot sing sining impyerno nga buluhaton, nagpahayag sing dayag nga wala sila sing kahadlok nga ang Jerusalem malaglag kay ini kaulingon nga siyudad sang Dios. Tungod sila nga pagtuo nga Jerusalem to siyudad sang Dios, way sila magtuo nga laglagon sang Dios paangi sa Roma nga lehiyon. Amo na nga agud mas mapalig-on ang ilagahom, gin hamham nila ang di matuod nga mga manalagna sa pagbantala. Bisan samtang ginlikupan sang Romanong mga lehiyon na ang templo nga ang katawhan dapat magulat sing karuasan gikan sa Dios. Bisan nakita na nila nga ginpalibutan na sila sa mga kaaway, bangod sa ilang pagtuo nga sila luwason sang Dios, bangod kay ilang ginpatihan nga Jerusalem, amugid ang katawhan sang Dios, bisan nga sila dayag, klaro na kay nga nagamanilapason, na tubtob sa katapusan ang kadamaan, naguyat sing malig-on sa pagpating ang labing mataas, mga patunga sa pagkalutos sang ilang mga kaaway. Apang ginsikway sang Israel ang Diyos nun nga pag-amlig, kagkaroon wala na sila sing depensa, hindi malipayon nga Jerusalem. Ginarkilahan sang mga pagbinahinbahin sa sulod, ang dugo sang iya mga kabataan na ginpatay sang mga kamot sang isa kag isa nga nagapula ang sang iya mga kalye, samtang ang mga dumuloong mga hangaway naguba sang iya mga kuta kag nagapatay sang iya mga tinaw sa inaway. Ang tanan nga mga tagna nga ginhatag ni Kristo na nungod sa kalaglagan sa Jerusalem natuman sing bukos. Naexperyensyahan sang mga Hudyo ang kamatuoran sang iya mga pulong nga sang pandam. Sa ano nga talaksan nga inyo ginatakos, amuman ang takson sa inyo. Matthew 7, versikulo 2. Ang mga tanda kag mga katingalahan nagapakita na nagapandam sang kalamidad kag kalaglagan. Sa tunga sang kagabihon, isa ka indi kinaugali nga kapawa ang nagsilak sa templo kag sa altar. Si babaw sang mga panganod sa pagtunod sang adlaw ginlaragway ang mga kangga kag mga soldado nga nagatipon para sa inaway. Ang mga pare nga nagalagad sa kagabihon sanctuaryo hinadlukan sa misteryo nga mga tunog, ang duta nagkurog kag ang kadamaan sang mga tingog na batian nga nagsinggit, maghalin kita diri. Ang dako nga gawang sa sidlangan nga tuman kabungat nga halos hindi ini masira sang pila ka tawo kag nga ginsiguro sang dalagko nga mga rihas sang salsalon nga mga ginhingot sing madalom sa simentado nga bato nga ginbuksan sa tungang gabi nga wala sing makita nga ahensya. Namang ginbasa tani mag-uturan nga kasaysayan sa kasaysayan sang mga Hudyo sa Book 13. Sa sulod sang pito katuig, may isa ka tao nga naglibot-libot sa mga daan ang dalan sang Jerusalem nga nagasugid sang mga kalalataan nga mag-aabot sa syudad. Sa adlaw kagabi, nag-amba siya sang mabangis nga paglalaw. Isa katingog gikan sa sidlangan, isa katingog gikan sa makatundan, isa katingog gikan sa apat kahangin, isa katingog batok sa Jerusalem kag batok sa templo, isa katingog batok sa mga nobyo kag mga nobya, isa katingog batok sa bugos nga katawhan. Ining makatilingalang tinuga, ginbilanggo kag ginbunal apang wala sing reklamo nga nagapalagyo sa iya mga bibig. Sa panginsulto, pag-abuso, nagsabat lamang siya, kailo, kailo sa Jerusalem, kailo, kailo sa mga pumuluyo sini. Ang iya singgit sa paandam, wala magunta tub-tub nga napatay siya sa paglikop nga iya gintagna. Wala sing isa ka Kristiyano nga napatay sa pagkalaglag sa Jerusalem. Si Kristo naghatag sang pandam sa iya mga gintutunan kag ang tanan nga nagapati sa iya mga pulong nagbantay para sa ginsaad na tanda. Kung makita ninyo ang Jerusalem nga ginalikupan na sa mga hangaway, siling nisos, niyan, may baluan ninyo nga ang iya pagkalaglag malapit na. Niyan, ang mga yara sa Hudya magpalagyo sa mga bukit kag ang mga yara sa tunga sini maghalin. Lucas 21, versikulo 20-21.

ang rason. Apang ang maluluyon nga pag-atipan sang Dios, amo ang nagatoy-toy sang mga hitabo para sa kayuhan sang iya kaulingon na katawan. Amo ni ang sasayad makuturan na samtang si Sistios nagsalakay, nagpalibot sa Jerusalem, diri naintindihan dayon sa mga nagapamati o nagpati sa mga pandam ni Kristo. Muto nga, nahadukan sila, hinadukan gid sila mayo. Karon, na tingala na lang sila nga samtang napalibutan, hindi nagbugayan, nag-withdraw man sila. Ang kasundaluhan ni General nga Sistios, nag-atras sila, ang iya puwersa, way man rason kung nga, dayon, amo na nga ang nagpati sa ginhambal ni Kristo, nagkuha sila tanan, amo to nga sila naka-ikyas. Amo na nga, suwerte sila. Pero ang mga nabilin nga nagpabilin to sa siyudad, amo to sila. Kay ang pagbalik sa mga sundalo nga Romanhon sa panahon sa pagano nga Roma, hindi naman si Sistios ang nagrumala, kundi si Titus na. Amo na to nga, ginpalibutan sila sulod sa apat ka mga tinuig. Lamang ang aton oras, wain naman naubos naman, aton anay nitaposon sa numbo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa muli, kami dumulog sa manalaruklukan at pinasasalamatan po namin habang kami po ay nagbulay-bulay sa kasaysayan ng inyong bayan na inyong pinantulutan na mapahamak dahil sa kanilang katigasan na hindi sumunod sa inyong kalooban. Ito nawa ay maging aral sa bawat isa sa amin. At pagpalain mong ginagamit ng pilan P5 News of the Philippines na ginagamit upang may bahagi ang inyong katotohanan, may pangaral sa impapawid. Pagpalain mo man ginagamit na siyo o kamiluoy ng inyong lingkod, nawa ang pagpala kasama ang kinakailangan ng pamilya na physical, mental, spiritual, financial and protection. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan na gawa lamang sa inyo. At pagpalain mo kaming lahat kung aming sinasambot na langin sa pamagitan ng matang sa pangalan ng Jesus. Amen.

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.
2: I promise you.

0: National Tree ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter N.
1: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
0: Ah, matigas ito!
1: Ah, nyog!
0: Op, hindi ito namumunga!
1: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
2: Hey! I'm Kalingawang Time!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
6: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
11: 27 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko?
12: Ano sa una ang blood pressure?
11: 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
11: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
13: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
16: Gaan, matchoy right man tabi ka.
17: Wala sa kondisyon ang makina ko gid.
4: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
16: Tika, matchoy right na ta.
17: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko ya.
16: Basta sagad nga driver, extend, lover.
4: Extend Supplement for Men.

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Dennis Juan Esten.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Dennis Juan Esten.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: Hi, Dennis Juan Esten.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
3: iCare Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang iCare capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang iCare drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5. K5 News FM. News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
1: Ah, amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
0: Nay!
2: Hey, Nay! Galing na one time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang nag-ining akon buhok, kang mag-inis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio yung may D3 Bio.
1: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
4: GTX 500. Masami ka bala nga ugdas kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimula. Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamuringon malimtan. GTX 500. GTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong GTX 500. Gin 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
4: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatiyak di bugit ka tama.
4: Mighty C! Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, today, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
0: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, pipito!
14: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
4: Extend
15: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
4: Extend
15: Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
1: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.
1: Pinakabago.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: 5 Galinha One Time!
1: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
2: Ano?
1: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
0: Hey! 5 Galinga One Time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM.
4: News FM.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ano bala ang antifungal specialist nga ara sa D3 Bio? If you talk about viruses, bacteria,
9: viruses, ara si Monocaprin.
8: Monocaprin, si Monolaurin. Superstar nga tag team, Monolaurin and Monocaprin.
9: Kusgano pa na klase nga virus?
8: Kusgano pa na? Huwag na siya labot kung ano na sa klase nga virus, top na una ni D3 Bio tungod may Monolaurin kag Monocaprin. But when it comes to fungus, ang eksperto da si Monocaprilin. Monocaprilin is part of the array of monoglycerides found in D3 Bio.
10: Mas nagasuffer sa fungal infection ang aton mga suki nga kababaihan, Sir JP, kag Dr. Ramil. No? Because mas ang ilang reproductive organ bala is much shorter compared sa aton sa mga lalaki. Kag mas open ang ilang reproductive organ. Kag ang ila sini simptomas is sila ya ang nagabatsyag sang masakit nga pagpangihi compared sa aton nga mga lalaki nga sample nagka-infection bisa kandida.
8: Mamuna mga example ni Sir Kevin, kung may mga infection ka sa mga fungal infection ka sa imo, ano no, reproductive organ lalo na sa aton kababaihan, no. Kay ang Candida albicans will just wait for the perfect opportunity, magdamo na ni sila, budlay na sila punggan. So ano ang ginaobra ni caprylic acid? Ginaguba man ang ilang membrane. Ang ilang membrane nga ginausar man nila to attach sa aton cell. Without that capability to attach to our cell, they could not infect. Without that skin nga ginguba ni caprylic acid nga ala kay D3 Bio, hindi sila kapadamo, hindi magkatol ang dapat, hindi magkatol, no? Ang sa dalo. So mga girls, no? Mga
9: professional. Daw may nami subong ako nga na-discover na to, Sir Boy. Di ba fungal infection ang dandruff?
8: Kaspa? Wait,
9: nadumduman ko sa muna ang mga tigulang palabutang bla hiso. Hiso bla halin sa lubi, Sir Boy. Wala kaspa mo.
8: Kung ikaw, babahi, dapat
9: sa palainom ka.
8: D3 Bio.
10: Palainom ka, D3
5: Bio. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: Ang bintaha, Sir Boy, man, kung ako babae, babe, palainom ka D3 Bio every 8 hours, Sir Boy. Ang bintaha mo is gadaan mo ang probiotics. Importante na para sa inyong female hygiene. Aside sina, pamatyon niya ang mga Candida albicans because of the caprylic acid nga ara sa D3 Bio. So, amo na ka the best good for female hygiene ang kwan, ang D3 Bio. Dari ko nakita, Sir Boy, ano ka nami gid sa D3 Bio. Hindi ko mention dyan sa una nga patuluan ang imo mata kung may psoriasis ka, patuluan sa ang gatas ang nanay.
10: Gatas ang nanay.
9: Gaayo ba lang iban?
10: Correct.
5: D3 Bio.
9: Dantawa lang natural versus synthetic. Natural antibiotic and
10: synthetic antibiotic.
9: Ang latak sa synthetic antibiotic, grabe ang kwan, patay niya ang mga kwan, mga good bacteria,
10: even
9: free radicals, pwede niya mano, matuga. Pero ang natural, Sir Boy, after nga mahimo siyang antibiotic for 8 hours sa imong lawas, after siya na mahimo siyang energy. Mm-hmm. Ang pinaka the best nga energy nga gamiton pagin sa utok mo.
2: Mm-hmm.
9: Ikaw gani nga may motor gani gusto ka to premium imo itugong oh, nga gusto sang ordinaryo nga gasolina.
2: Gasolina?
9: Especially ang mga may kwarta. Mm-hmm. Gusto nila mga premium mga
2: hindi
9: special.
2: Hindi to ko sa octane.
9: Mm-hmm. Ato ko sa special ya. Pero ay kakabalo ang pinaka the best nga fuel sa imo brains the ketones from the Tribayo.
2: Correct.
9: Sana kung alam ka di Tribayo ka nagi. Kita mo na ko anong bintaha. Mm-hmm. Kung isipon mo ang imong kwan guro sa kada bintaha, di matawaran ang gasto. Hindi ka mag-anugon nga mag-inom damo sa ano, Tribayo so, nga. Wala problema kay hindi kaya matoxic sa iyang kwan, iyang vitamin D3 because D3 in D3 Bio is small amount. No need nga kinanglan nga magtaas ka.
4: D3 Bio. Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio.
13: You may visio.
7: Ang visio.
13: You may D3.
7: Mga butika.
13: D3 Bio.
7: Health News.
13: D3 Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay physio.
13: Ang physio
7: gamay D3.
13: D3
7: Bio with physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
7: D3 Bio. Ang D3
13: gamay physio.
7: Ang physio
13: gamay D3.
7: D3 Bio.
16: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: DTX 500.
17: Ang pag-inom kag pagmanigarilyo
18: sa lawas ang hindi maayo.
17: Dapat
18: adlaw-adlaw
17: protektado
18: mag
7: DTX 500.
18: Aga
7: unto
18: kagabi.
7: DTX 500.
18: Ang pangbawi
7: kag super detox mo.
18: DTX 500.
7: DTX 500.
19: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabat siya
7: ganito. DTX 500. Mighty C.
18: Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa banikotoras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C.
18: Mabaka nga butika.
21: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Marcy. Apasok na ga-star sa Kulad City. Termin ako ginaubo. Pag-sip on. Das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo. Pag-sip on.
21: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
7: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa dawon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
7: DTX Beauty Soap.
18: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
18: Mabasaga butika.
7: DTX Coffee Mix.
25: Si Leslie Katay. Mahilig ito ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
7: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
26: Nestor! Ang sinaing!
27: Luto na!
26: Ang labahan!
27: Nakasampay na!
26: Ang uniform ko!
27: Naplansa na!
28: Ganito ako!
29: Tigasi!
28: Tigalaba!
29: Tigasay!
28: Tigaplansa!
29: Sa araw si Missy ang masusunod.
28: Sa gabi,
29: ako ang bossing.
28: Dahil kasangga ko
29: ang extend.
28: Supplement for men.
29: Gortez!
28: Tapos ka ng maligo?
30: Yes, darling. Come to mama.
29: Extend food supplement for men.
28: May maca
29: at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
29: at stamina
28: para sa tigasing performance.
29: Extend food supplement for men.
7: DTX 500.
31: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
7: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
7: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
18: Memory Advance Syrup.
0: Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
10: D3 Bio.

0: 5 Galinha One Time!
1: Pre, sakato lang kahoy, oh. Pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
2: Oh, sige. Arihay, arina ang paho. Pre, luto ng paho, pre!
1: Tod ka! O di sige, panahog na da kay singiton ta!
0: Hey, five, galinya one time!
1: Kampiyon!
3: K-K-5 News FM
4: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin hulo ko na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matatas mga butika! D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko palang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio! Ang D3! Visio, yung may D3.
7: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max4 Biotics. Makabulig sa pag

0: Iadugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500.
2: Hindi na problema mo bala ang magtaas ng blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
6: DTX 500.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa.

0: RPC. Ang ako ng dugo ng Norman ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
2: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagbuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
12: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
14: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
12: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
15: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
15: Hi, Dennis Juanes.
3: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
16: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
19: D3 Bio.

0: nga parot, ha? Tawga pa ko bala nga lao, ay kay, litsunon tagid ka.
1: Hey!
2: Ano?
1: Bay, an mo na lang!
3: Hey, my galingawang time!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: KK5 News FM. News FM.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
7: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
9: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Spore Biotics.
9: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
10: Spore Biotics.
9: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: DTX 500.
11: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
7: Mag DTX 500 na.
11: Masamihin ka palatian?
7: I-DTX 500 muna.
11: Kung kulang ka sa antioxidant,
7: nagatigulang ka.
11: Mag DTX 500.
7: Agot maging mas hubin sa kitad ang itsura.
11: DTX 500. DTX 500.
12: Catalina Habagat.
13: Anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo kay. Kanaminamit na gitsa akong nga mata.
7: DTX 500. Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
5: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka
7: sa mga butika. Supplement for men.
1: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for men.
7: Extend Food Supplement for men. DTX 500.
9: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Mayo gitan
7: DTX 500. DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
7: DTX 500.
4: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kaoras ang pinaka-regular gin nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas...
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gini-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kung balot, galingin tayon ang ako nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
1: Ma-edukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaing lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa chan, gapla nakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man amo nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobrang kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reactions ang lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, Jesus Turianta. Nagligad, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod din sa nakarong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta.
6: Sa tanan natin nga mga suki, nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bao lawig do mga tatlo kadlaw.
6: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom DTX 500 kang mighty si Sir GP, mas makakuha sa full benefit sa fasting kaangay sa autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose ang mga defective kag nutritive na nga mga selula.
3: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sang 24 tubtob 72 oras o kon isa tubtob tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
6: Sa isa kadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours, Sir GP, ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo uto kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre ang munang primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapla-inom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mapla-kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
3: So kun wala kagali ka undok sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
6: Ang BDNF Sir JP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neurons o mga cellula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
3: Anong matabo, Dokya, kung tatlok adlaw nga hindi ka magkaon? Makaya yan?
6: Patay ka, guro. Hindi ah, kaya. No? Kung sobra na tatlok adlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas, ang yara sa deep state sa ang ketosis, iwala na glucose or GP.
3: Oo.
6: Ang matabo is, gamito na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sa ang beneficial ng mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So, magka-fat loss ka na. Kasi siyempre, wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sa ang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientist mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. So sa sining stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag maitisim man lang ang epekto niya sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos ginom pagiga DTX 500 kag maitisim at i-campion nga kon epekto. Na notice niyo nga kon ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga hindi gidya nami magkaon sir GP mo. No bangod nga ang lawas mo ang nagafocus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So apang wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
3: Oo, ganagan, matamat.
6: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. kabi manyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC or PureC. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag MyTC or PureC na adlaw-adlaw.
7: Si General Bao, panago-nago lang na siya.
8: Anong sekreto niya?
3: Milig sa taguay.
7: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabula ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
8: Dizzy ko no,
3: dizzy. 19, ang 8, nag-19 ako no, kay last year 18, plug to mo. Huwag ka 19 na.
8: Nakampiyon ni
7: Magpisyo. Kabula ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamassage. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
7: Maligo kadlaw-adlaw, no?
3: Basic.
7: Oh, maligo.
3: Basic.
7: Ang pagligo is not enough.
8: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Duclamil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
10: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract. Ngabugala sa charantin na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawa ang komplikasyon dalas ang diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500.
11: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon ng sugar. 375.
12: Saan nag-inom ka?
13: DTX 500.
12: Di na nalang subong imo sugar.
11: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
10: gito. DTX 500 Pure C, ang alkaline niya vitamin C.
14: Ito si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala ko yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
10: Pure C Vitamin C, Xanthan Plus.
15: Garantisado!
10: Pure C Vitamin C.
16: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Ilong Ilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
7: Dahil gid man yung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas, bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time, ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sa chronic inflammation sa imo din eh, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bago pa man ini matabo sa imo, dapat nikawan gid ang permin mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
17: A good malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalanghubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importante yung kamatis, ha? Magamit sang olive oil or virgin coconut oil. No? Magkaon sang madamo nga green yung mga otanon,
7: like,
17: Sir JP.
7: Like okra, be?
17: Oo.
7: Kudabang?
17: Balungkay?
7: Takway?
17: Oo.
7: Da mo hindi na mana.
17: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang avocado,
7: piña. Tiyo, susubong, damo-damo subo avocado.
17: Oo, pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag mighty sigid kadalaw.
12: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosang imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng mighty C.
7: Doon na nasa tao, Sir Boy. Anong pinakaibang nga term sa doon na?
13: Masami.
7: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang pag-inulso. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag MITC. Tawag ito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka na kag magila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kaya may cirrhosis of the liver na, ginahapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag MITC. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag MITC. Ibang concept sa kwan mo, Pinoy, makanto sa clinic, kay magpabulong na. Ang amo niya clinic, hindi amo tani ng concept mo. Makanto ka, kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka MITC, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento. No? So, ara na sa imo decision niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas, o magbago na ka mo. Depende na sa inyo. Permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag MITC, lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
15: DTX 500! Nagkataan mo na ba ang kulubot sa imo nga itsura? Mag-DTX 500 na! Masamay na kabalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agbod maging mas hupin sa itan ang itsura! DTX 500!
18: Hi! Informasyon sa ikayong lawas.
19: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho permi o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, nabilay gayi na sila.
7: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw. Kag siyempre, after ni mo maligo, Sir Boy, nus-nusan gid ang ilok.
12: Ang klinika DU Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for, biskan magbiyahe ka nga, kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imo ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant, Clinica Deo Fresh. Kung namin kanyang magpangape, aga pa nga feeling mo ang kape mo yung healthy. Iba niya kakape po sa salipalot sa likod nila sa ila brain nga, uy, lainis ako pero wala may himok. Kaya gusto magpainit sa lawas. Ari na, may DTX Coffee Mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellulac ipuno sang antioxidant.
7: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
7: So, pero, may kwarta sila, sir.
12: May budget?
7: May budget.
12: Kung may budget,
7: sa, DTX Premium.
12: Oo.
7: Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga, siyempre ang sugar pa lang stevia, delikado sa mga balatian noon. Kag may ara siya, Sir Boy, Ganoderma mushroom.
12: The herb of immortality. mas gabi ang epekto. Gaan mo ka dito ibayo ay kampiyon na
7: bulletproof coffee.
12: Bulletproof coffee nga, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
7: Yeah, so pinaka the best nga skeleton engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, after nga makapamassage engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
12: Extend nga kapag nami si mo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, si imo selula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Alright, story hantak ron. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga selula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level? Sa talk ni Doc Winter Boy Solueta.
12: Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sa bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to invest sa bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo selula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Dr. Ramil?
7: Yes, sir, boy. Ang aton nga lawas may ara sobra 37 trillionis ka selula. Hindi but pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang nga portion sa selula,
12: patay ka.
7: Patay ka Japon. Hindi na kinahanglan nga takihon mo tanan. Gamay lang nga portion sa selula, takihon na, patay na. Now, paano ang ditribayo makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang ditribayo bangod sa iyang nga MCT, kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may ditribayo ka, hindi basta-basta nga ma-attacki siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
12: Bigaw na absorption sa lawas.
7: So di na magamit ni selula, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka ditribayo adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni ditribayo mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, ti siyempre si selula ga-produce da sang ano, gitawag free radical, sir boy.
12: Correct.
7: That free radicals amo man ang maguba sa imo selula.
12: Correct.
7: Oh, meaning pa amo nang tok-tok sa imo selula. Ka ang nakanami lang kay si ditribayo may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si ditribayo may ara man, may gallic acid, may pyrolic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na, dali mapatay ang imo selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining ditribayo likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni ditribayo sa imo nga selula.
12: Kampiyon, no? Ditribayo MCTs are known, lalo ng lauric acid ngala sa ditribayo is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, ditribayo is rich in antioxidant. Ngayon, mention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferolic acid, pag ngayon mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, aran na sa ditribayo, but don't you know that these kinds of antioxidant found in ditribayo are also anti-cancer.
13: paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
7: gadamo maitan. Sila, ya?
13: Gadamo na lang sila gadamo. Si Dietrich Bayo, ginapamatay sila. Para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
7: Di, amo na nga, lain gindiya nga pala inom ka Dietrich Bayo. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga, na magnami ang absorption sa mga minerals, vitamin sa imong selula. Ang nami pagidya, Sir Boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya din pinsahan. Mm-hmm. Kaya ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa Dietrich Bayo. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka dalia magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutan si hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duha mo lang ga-atake sa ito selula. Kung hindi kagaw, it's free radical.
13: Free radicals.
7: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay niyang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
13: Wala kabuhi ya.
7: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
13: Correct.
7: Kada tuktok ni mo, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa Dietrich Bayo. So ibagid niya kung pala inom kaya Dietrich Bayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pa nga balatian tugas sa mga kagaw, Sir Boy.
13: So simple yun, tanin, no? Kung ginamligan ka sa Dietrich Bayo kontra trangkaso ubo sipon kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa Dietrich Bayo lalo na ikombinal mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag Dietrich Bayo, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag Dietrich Bayo of Dansang DTX 500.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Dietrich Bayo. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang Dietrich Bayo ka na. Ang Dietrich Bayo, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas. Nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Dietrich Bayo. Adlaw-adlaw. Dietrich Bayo. Dietrich Bayo with Physio.
22: Ako si Ana. Before problema, kugidang akong irregular na regla. Sang pagtumarko sang Dietrich Dietrich Bayo ba okay? Gidang resulta subong normal na gid.
21: Dietrich Bayo. Ang Dietrich Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may Dietrich. Mga UC. Ang alkaline yung vitamin C.
23: Si Joanne Martin. Rami lang nag-uploaded niya ako. Siya nila tapos mag-ako. Gali sa mga utang. Dahil yun ko nag-alabot. Okay. Amoto ginisnan ko lang ang UC. Nami idya akong pamatsyag. Yan. Salamat din sa UC. Totoo.
21: UC. Kag Santhum Plus. Epektibo. UC.
24: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, may TC, Dietrich Bayo, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City.
19: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Dietrich Bayo.
7: Si Fermi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom Dietrich Bayo, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, Sir Boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
19: Mm-hmm.
7: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag-ini kay may laxative siya.
19: Mm-hmm.
7: Tingala kang gahumok yung mga kanyo.
13: Imong pupo.
7: Imong pupo. Mm-hmm. No? Tungod sa gitawag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gitawag MCTs nga makita mo sa Dietrich Bayo. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong pagbawil movement.
19: Mm-hmm.
7: Eh, lain gid yo ang Dietrich Bayo ya, makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
19: Kampiyon. So, ang nami, ang kuya sa Ditribayo, daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo. Ang pinakakontra ka ginakulbaan tas tran cancer. If you're taking Ditribayo every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. Ditribayo will be your raincoat. Ginapayungan, ginaprotektahan niya
0: ang imong
19: imong mga selula. Daw ginapintahan niya man sir Boya literally ang MCTs found in Ditribayo which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take Ditribayo every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
7: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imo selula.
19: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake. May bakterya hindi makatake because every cell ya coated sir boy sang MCTs found in Ditribayo and only Ditribayo makahimo sana not the ordinary D3.
0: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 Ditribayo. It will give you...
7: Ako, sir boy, lima kagina.
0: Wow! It will give you instant energy and again, ang balindok sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni Ditribayo. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sa carbohydrates mo, kag Ditribayo yung usan mo, you might experience a state of ketosis na kinginggutom ka na. Pero, gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga may MCTs, ginkwa sa Ditribayo. Ang pinakanami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So, taking Ditribayo every day without breakfast is good. Para sa imo,

0: sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
3: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
4: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: 27 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: high blood gid ko?
7: Ano sa una ang imo?
8: Blood pressure.
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
6: 3 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
9: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
10: Babakan sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
10: Babakan sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
13: Gaan, mag-joy ride man tabi ka.
14: Wala sa kondisyon ang makina ko.
0: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
13: Tika, mag-joyride na ta.
14: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
13: Sakay ka kidiya.
14: Siyempre, naka-extend ko ya.
13: Basta sagad nga driver, extend lover.
0: Extend Supplement for Men.

0: 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Tennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Hi, Tennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-a-bulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This is K-5 News FM, your official news and music station.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: five galinha one time.
1: Oy, Dai, good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
2: Ay, tuod ka! Wow!
1: Oo, tuod-tuod na, Dai.
2: At ano ang akon role, Dai?
1: Bali, ikaw ang kagaw.
0: Hey, Dai! Galinga one time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
6: Ang D3, nga may Visio.
4: Ang Visio,
6: nga may D3.
4: D3 Bio with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio.
6: Ang D3,
4: nga may Visio.
6: Ang Visio.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: GTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtigulan. Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. GTX 500. GTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
4: GTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Inpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Tibo gid ka.
4: Mighty C!
12: Mabaka mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
17: Gagabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-ba. Sa nagani, kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag Clinical Daily Fresh
17: para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Daily Fresh.
18: Nagabasa na naman balaka.
17: Lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Daily Fresh
17: para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
17: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
17: Muling buhayin mo.
4: Extend food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
22: Ako si Salvador Estanin, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
23: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
22: Salamat sa DTX 500.
4: DTX 500.
12: Bakal sa mga butika.
8: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. D3 Bio!

0: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sport Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Sport Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sport Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
0: DTX 500, ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabat siya
0: ganito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal nga butika.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Termil na ako ginaubo. Pag-sip on, dahil na kainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo pa.
6: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasag ang butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing.
12: Luto na.
11: Ang labahan.
12: Nakasampay na.
11: Ang uniform ko.
12: Naplanta na.
13: Ganito ako.
14: Tigasi.
13: Tigalapa.
14: Tigasay.
13: Tigaplansa.
14: Sa araw si Miss. Sis ang masusunod
13: sa gabi.
14: Ako ang bossing.
13: Dahil kasangga ko
14: ang Extend
13: Supplement for Men.
14: Lourdes,
13: tapos ka ng maligo.
15: Yes, darling. Come to mama.
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayugin ako.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
17: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
0: D3 Bio.

0: Balay.
1: Sino na?
0: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
0: Gusto lang tani namon mag-istorya.
1: Pila ka mo kabilog, sir?
0: Duwa lang man kami, ah.
1: Ah, duwa ka mo?
0: Oo.
1: Tika mo, de-istorya, anay, eh.
2: Hey, my galingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandeep Rebayo, tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Visio! Yung may D3!
7: Kasakit ang tiyan! Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga Kagaw Clinicas for Biotics.
5: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? At DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
8: DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow.
5: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Sali, si Jake. Una yan. Iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo. Lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule. 3 times. After 1 week. Nagnamigit ang akon nga pamina. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
12: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
12: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
20: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
20: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance.
0: Extend DTX 500.
2: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Firmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
23: Healthy nga uto.
24: Hi, Tennis
23: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Tennis Juanes.
23: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
24: Hi, Tennis Juanes.
23: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: This is K5 News FM, your official news and music station.
26: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
27: D3 Bio! Hey.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
2: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica 4Biotics. 4Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: 4Biotics.
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
5: 4Biotics.
4: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
2: DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbut maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
6: Katalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo kay dinamik na gitsa ako ng mata.
2: TTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang Alkaline ng Vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, may sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man ini, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extra supplement for men.
14: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo gitan
2: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio, ang Vizio nga may D3. D3 Bio!

0: five Galingawan Time!
1: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
2: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
3: Okay lang ah, ano to?
2: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
3: Ay wala, agit bala.
2: Ah, tiwala tadabahin mo.
0: K-5-Galingawan-Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning, para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na sa reliever, aragya po
4: ang
3: pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani carots.
5: Hindi lang carots, mga kandura.
1: Impormasyon sa kaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, katingin tayo ang ako nulot.
2: Dala ang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
2: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers, nga namok ko ba yun? Ano na yung
1: maedukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paboritong suplemento. DTX500, ang super antioxidant. D3Bio, ang inyong adlaw-adlaw ng pagpatay sa kagaw. Kag siyempre, ang pinaka-the best nga pagpabakod sa inyong immune system, alkaline nga vitamin C, Mighty C.
7: Istoryahan ta ang inyo mas may mabatian sa amon programa. Ang numero uno nga kabangdanan, kung nga nagatuhaw ang diabetes. Kag ini, ang ginatawag man, nga pinaka-importante nga role sa metabolism, ang insulin. Ano ba yung insulin, Dr. Romil?
6: Ang insulin, Sir GP, isa na sa hormone nga ginaproduce sa beta cells sang imong pangkreas nga gitawag islets of Langerhans. Ti ginapagwa na ang insulin sa imong pangkreas pakantos dugo agud maglapta sa tanan nga cellulas lawas. So ang insulin amo nang masakay ang imong nga blood sugar, kag si insulin amo nang maabre sa imong imo nga selula para nga masulod si glucose kag para magamit sa imong nga selula para mahimo niya nga energy. Ti kung wala insulin, wala man glucose sa kuan sa selula, wala masulod, amo na nga luya ka, no? Ini ang ginatawag na kung magdamo ni siya ang blood sugar kay wala insulin, Sir GP, ginatawag na nga diabetes. Amo na nga dapat gid inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C, bangod ini ang nagabulig top na nga hindi magtaas ang imong blood sugar levels.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500!
1: Masamit ka bala ang kina-energy?
8: DTX 500!
1: Ang DTX 500
8: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
8: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalain ay nga energy.
8: DTX 500!
1: Masalika DTX 500!
7: Ang insulin, amo ang tigbantay nga hindi magdamo ang glucose sa imo dugo. Gani kung sobra ang imo ginakaon sa imo kinahanglanon, ilabi na kung palakaon ka tamis, added sugar, wala man untat sa pagtrabaho ang pancreas, agud nga mamintinar ang ideal normal level sang blood glucose.
6: Permita na ginahambal, Sir GP, nga nagabankrap bala ang pancreas. Abi nyo, tao lang ang kwan, mabankrap. Once per mimo ginabusuhan ng imo pancreas, wala ka untat kaon, grabe nga carbo loading, pero damo tamis, ano, maabot ang panahon nga magaluya ang imo pancreas. Kag hindi na ini makasarang himo sang husto nga kadamuon sang gitawag insulin nga munang sakyan sa imong glucose kag amo nang maabri sa imong selula. 80% lang, 70% lang amo nang ara nakasa gitawag borderline sang diabetes. Kag kun 50% or 30% lang ang insulin nga maproduce ang pancreas, tapat ka na. 400 to 700 Sir GP ang imo nga blood sugar. That's why dapat mag DTX 500 kag Mighty C gid kamo adlaw-adlaw para maamligan, maproteksyonan, matipan man niya ang imo nga pancreas.
7: Ang pag-release ang insulin sa bloodstream is tightly regulated sa mga healthy nga tao. Once nagkaon kita, ang glucose from the food we eat, ang makadto sa atong dugo, halin sa tinai. Kag once ma-detect sa lawas, ang presence ng glucose sa dugo, ang pancreas ang gilayon nga mag-produce ng insulin to maintain sa gustong amount sang blood glucose, inakon healthy ka.
6: Dira gisugod ang problema, Sir GP, nga wala controls kaon. Tani, pamahaw, panyagag, pagnyapon lang tani kaon natun. Pwede lang gani, kaduha lang eh. No? Panyagag, pagpanyapon lang para makapahuway man ang pancreas in between.
9: Bungod kag rashes?
10: Mag DTX 500.
9: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang bungod kag rashes.
10: DTX 500.
9: Bakal na sa mga butika.
6: Kaso subong niya lain, pamahaw. Bagay guys, snacks. Cake pa na kag soft drink sa GP, no? Tapos kung hindi malikawan ang eating kung hindi na nimo malikawan, dapat kung may budget gani ka sa imong snacks, dapat may budget man ka sa imong kuan, DTX 500 kag MyTC. Mayara sang active nga ingredient ang DTX 500. Amo nang pagmimic niya sang function sang insulin agud nga magnubo ang imong nga blood sugar. Kag hindi man kag ini man ang nagabulig repair sang imong nga pancreas by protecting its cells from damage caused by oxidative stress. Agud magbalik sa normal ang function sini. Amo na nga importante gid inom ka DTX 500 kag MyTC.
7: Bilbay Dr. Ramil, anong matabo kon gamay na lang ang insulin nga maproduce imong pancreas?
6: Sa kaso sang type 1 diabetes or GP, ang pancreas nagaproduce na siya sang tuman ka dutay o wala na gid sang insulin. Kung dutay insulin damo ang blood sugar, hindi gina niya masunog tanan. So meaning pa gataas ang ano, ang imong blood sugar. Usually ginaatake sang immune system ang beta cells sa gigil kag ginaguba. That's why wala na sang beta cells nga makahimo sang insulin, resulting ano, mataas gid ang imong blood sugar. Diri na magasugod ang pagkaguba man sa imong kidney, pagtaas ang imong blood pressure, pagkabulag sa mata, pagkautot sa tiil, kag halos tanan nga problema nga associated sa gituwag balatian nga diabetes. Nga pwede lang man tani malikawan kun may disiplina ka sa imong kaon. Kag adlaw-adlaw ka gainom tani sang DTX 500, MyTC or PureC. While ginapanubo sang DTX 500 ang imo nga blood sugar levels kag gina-repair sini ang imo damage nga pancreas, gina-correct man Sir GP sa MyTC or PureC ang imo nga mango nga immune system. Agud indi na pag-atakihon ang imo nga gituwag pancreas. Amo na ang synergistic effects ang power combination kung gainom ka DTX 500 kag MyTC or PureC. Insulin is vital to life. Amo nang iban nga wala na insulin, magpaturok na lang.
7: Oh
6: no. May lang tani kung nami ang resulta. Pero kisa hindi nami kisa ang resulta. Take good care sa imo pancreas. Magkaon sa gusto. Likawan ang bisyo kag added sugar. Mag DTX 500 kag MyTC. Adlaw-adlaw.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanubo.
12: Tagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Masalikan.
12: Epektibo.
11: DTX 500.
7: Sa mga dugang pa nga benepisyo sa pag-inom sa nga, DTX 500 kag MyTC or PureC kada adlaw, hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban, halin sa idiusto nga lifestyle. Kulang ka sa exercise, pagkaon sa mga unhealthy food, bisyo, inom, sigarilyo, pulaw. Inatanan ang mga dako nga contribution sa amat-amat kapag kaguba sa body systems, especially cardiovascular, digestive, and metabolism. Kibot ka na lang sa ulihi, may diferensya na ang imong kidneys. Kulang na ang functionality sa imong liver. May diabetes ka na, may hypertension ka na. Kag madamo pa nga mga klase sang balatian, gani adlaw-adlawa inom sang DTX 500 kag MyTC or PureC, agud mabuligan sini balik sa normal ang imo nagkala damage nga mga tissues and organs. DTX 500 kag MyTC taken daily is the best cellular protection against oxidative stress.
6: Kung hindi man mapatay Sir GP sa masakit, no. Mapatay gid ang tao sa katigulangon. Nagakurinot ang panit, nagadamo ang uban, nagaluya ang lawas, no. Hindi naman tindog manoy. Ay, siling lang may mapatay. Da pareho lang sa tubo. Nga kung ang tubo hindi mo mapintahan, kakatuktukon. Amo man ni aton lawas, kakatuktukan aton lawas, tungod sa madamo na ito nga bisyo. Amo na nga, perme na mo ginabalik-balik. Nga kung damo imo bisyo, dapat damo inom mo nga DTX 500 kag MyTC. No? Amo na ang pinaka-problema. Kag, di kung pabayaan mo lang, ang matawaton ko ba sa oxidative stress ang imo kan, imo mga, imo pancreas, amo na nga ma-diabetes ka, imo cellulas atay Sir GP, tuktukan man ah, imo nga mga arterial walls, imo nga kidney, imo nga ang imo mata, tawag lang sige kagamit cellphone, grabe ang free radicals da, guba man mata mo. Amo na ka importante nga mainom gika DTX 500 kag Mighty C. Tani, the more nga damo imo bisyo, the more nga dapat ka mag-take sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Or ariay, kaon gi damo gulay, damo prutas, no? Sulit tabi mo, mas damo ang ginahimo nga makapaguba sa lawas kag kaysa pag-invest nga bagay nga makapayo sa aton lawas. Wala ga kakuan mo, gakulba magasto mga snacks tag 300 pesos ang lalaw. Way kulba.
7: Ice cream.
6: Pero DTX, 500 kag Mighty C, way ginasapaksan o sapakod kung gabalatian na.
13: So isa sang palatandaan pag Sir GP sang kuman kataas ang ginatawag oxidative stress sa lawas, amo ang ginatawag acute memory loss ang tawo kon brain fog, no? Pagka malipaton, no? Ini bilang bago mo lang nabutang ang gamit mo, lipat yan akong demo nabutang niya, no? Mayra man instances sa Sir GP nga daw hubog ka kag daw wala gagana ang utok mo, no? Kun nga ang brain ang unang apektado sa oxidative stress, it's because nga grabe maggamit sa nga glucose ang utok. No? So kung palakaon ka sa nga tamis, grabe man ang kadamoon sang free radical sa aton nga brain. Namun akon kaysa, nagatukar ang migraine, no? Bangod sa nga ginatawag too much added sugar sa aton nga diet, no? Apang kun sige-sige ang pag-inom mo sang DTX sa 500 kag Mighty C sa pagtapna sang halit nga dulot sang oxidative stress sa mga selula, no? Kag tissues labi na sa aton nga brain cells.
9: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
14: Sa malipot nga sugilanon Sir JP, no, ang free radicals hindi gidya malikawan. So ang isa ka persona nga nagaginhawa inising 22,000 ka beses sa kadlaw, no. Kag ang 20% sini nagakadto sa aton nga utok. Kag naturally ina nga oxygen makadto sa imo utok kag mag-generate bitto sang ginatawag nato nga free radicals. So ang pinakamayo nga solusyon Sir JP dapat may protection ng imo nga lawas, no. Kinanglan mo ang superior antioxidant nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, no. Adlaw-adlaw mo ni siya tumaron para to counter the unstoppable free radicals or ang hindi malikawan nga free radicals kag ang pagtugas ang imo mga selula kada ginhawa mo.
6: Siguro Sir Kevin, plano na gurus Ginoo nga dapat matigulang ang tao para ma-maintain ar ang balanse. Imagine bala kung 1000 years atong kabuhi.
7: Damo ko bata.
6: Damo ko, damo subong tao is kalibutan.
7: Damo ko sawa.
14: Overpopulation.
7: Kada 100 years pili ko isa.
6: No. Ang point is ara na ang free radicals, no? Nagapatigulang kag nagahatag sang balatian sa tao. Ti according sa prophecy in Bible nagambal ang edad sa tao is 70 to 80 na lang, no. Di ako ya gusto ako ya gusto ko yang magbuhi biskan 120 years lang.
7: Ay,
6: Pero 120 years nga wala balatian. Hapos lang sekreto pangitai lang solusyon nga mapunggan ang damage sang ang pagpang-damage sang free radicals kag oxidative stress sa lawas. The answer is DTX 500 kag Mighty C. Amo man na sekreto sang una sa mga early generation, Adanto Noah, puro lang antioxidant ang ginakaon. Wala pa cellphone sa una, wala pa ano na, o wala bisyo, no, wala so. Puro lang antioxidant ginakaon lati. Subong niya, halos di man takakompleto na may masuplemento na lang gita sa DTX 500 Mighty C kag Pure C. Kag dapat inom gita adlaw-adlaw. Si Gina Rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
13: Anong sekreto niya?
7: Milig sa taguay.
6: Wala siya panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gabito kapamasahe. Niya, ipamasahe. Kabula ko mo kung ano, sino ang kapamasahe sa'yo, pre-edad, sir boy.
7: DC, ano, DC. 19, ang 8, nag-19 ako nung kilis, last year 18, planto mo. Huwag ka 19, ha?
13: Ah, kampiyon ni
6: Magpisyo. Kabula ka ang pinipisyo kung magpamasahe ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera kapamasahe. Gamit ang DTX Herbal Oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nag-aatake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
13: Maligo kadlaw-adlaw, no?
7: Basic.
13: Oh, maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
13: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say,
15: Mumot ka na, hamis ka pa nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nagkapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nagkapaputi man si imo panit, hindi pa kung tito si Dr. Mil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
16: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
7: Kamusta ni mo na hibawaan na nakay diabetes?
16: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, this 320, painom ko sa DTX 500.
7: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
16: Kabuntag na o gabi.
7: O, nakaroon pila na may imong sugar?
16: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo, tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
17: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako gani sa big game loser. Sa estudyante, the problem magid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon sa sakit na akong ulo, kay inom ko may TC Alkaline Vitamin C.
19: Kay subong ka namin isa kong paminsari.
17: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako gali si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, kisa, kisa katama, tiyan ba sa tiyo ko, tumarko sa Mighty C, Alkaline Vitamin C. Tukap sulita sa day, tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutong nalamat sa Mighty C.
17: Mighty C, mapalit sa mga butika.
21: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may baladian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginpangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisitaha ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, bisitaha ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkatto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan, Public Market, sa Bacolod City, Door Number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Parik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City, kag sa Victoria City, Carl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
7: Ang kabuhi palawigon tagid pero ang baho sang ilok hindi
6: hindi
7: dapat palawigon
14: di para magdugay ang imong freshness sa bilog nga adlaw mag-swipe sang Klinika Deo Fresh sa imong nga ilok.
17: Informasyon sa ikaayong lawas.
14: Ang healthy coffee sa nga Klinika de Alternativo, amo ang DTX coffee mix, no, may chia seeds, may DSE kagadaon sang amarguso, no, nagahugas ang imo selula. So dapat pasudlan mo man sang healthy coffee first thing in the morning.
6: Mas tagagmay lang ang mga pain, no. Hindi siling inom dahil ka pain reliever. Kung kaya mo lang balanyos sa kung kaya mo lang ipamasahe sa sakit ulo, ipamasahe mo na gamit ang santon plus herbal oil. Amo na pinakamayo gid.
14: Tugnaw-tugnaw lang na, no, ngara sa dalom sang tissues mo.
17: Informasyon sa ikaayong lawas.
14: Aton istoryahan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kay ang digestive system isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba, paagi sa aton baba, dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Dr. Mil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
6: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus, ano? Mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Ti once nga gatas ang acid, gato karim mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang kuan, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat ka baluta. Amo na ang rason nga ang mainom ka di tribayo adlaw-adlaw para nga ano, hindi ya hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi ya mag-atake ang gituag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman nakaditribayo ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang nitribayo kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan, ang kutob sa magyan nga tissue lining sang nitribayo mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil. So in agod nga hindi agod agod hindi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya nitribayo, Sir Kevin.
0: Itribayo with Vizio.
4: Ako si Ana, for problema kagid nga akon irregular nga regla. Agalabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang Itribayo bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: Itribayo.
22: Ang Itribayo.
0: Yung may Vizio.
22: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
22: Sa mga butika.
14: Amo gina Doc Ramil ang isa sa pinakamaayo nga pamaagi sa pagtumar sang Itribayo, no. Ilabi na kung kada tapos mo kaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Bangod na galuya.
6: Sana all, no? Palakaon.
14: Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Amo ini kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyano, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo
6: nga sa may mga guard mo.
14: Amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. Maski ano mo kahigda. So kung bakod di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no, sa sige mo kaon.
6: Siyempre, busog ka.
14: Busog ka. Kag ang vitamin D3 nga ginaarap man sa D3Bio ang isa sa nagapabakod sa selulasang imo nga cardiac sphincter.
13: So damo nga natural nga paagi Sir Kevin para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter, no? Isa sang example dira magtulog kang gatakilid pawala bala, no, ang imo nga pagtulog. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkahon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
6: So, wala. O, dapat tulog wala.
14: Tulog wala.
6: Dabi na kung late dinner ka.
13: O, pinanong wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sang sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no? Kag mga mantikaon nga pagkaon, so likawan na. So eat small frequent meals kaysa three and large meals sa Sir Kevin's.
0: O
4: si Karen, kadamo isang akon hair fall indig man nami ako na puti. Nagtry ako tumar sang D3Bio kag naghining akon buhok kag kinis ang akon puti.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3Bio.
23: Ako si Jomer, tumarget ko sang D3Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio.
13: Kaon man sang damo nga utan kag prutas, bangod ang alkaline diet, makabulit sa pagpanubo sang acidity sa tiyan, no? Kag hindi man maglipat, mag D3Bio kada adlaw, no? Kaya ang D3Bio puno ini sang MCTs nga nagapanami sa production sang mucus sa imo nga mucus lining. So ang imo nga tiyan, agud malikawan ang pagtunaw sang imong selula, no, sa ginatawag stomach tuga sang hyperacidity.
6: Pero sa kaso naman sang H. pylori infection Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imong tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cells sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sang gitawag nga ulcer kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
2: D3Bio!
3: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Uma, naging kamalipaton. I-try na mo patumaron sa D3Bio. Kilala ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod din na sa D3Bio.
2: D3Bio!
5: Ang D3Bio!
2: Yung may PCO!
5: Ang PCO! Yung
2: may D3!
5: Patatas mga butika.
6: Kung hindi matunaw ang H. pylori sa acid, ang imot yan, ang sa MCT or sa medium chain triglycerides sang D3Bio kaya gid sir Kevin nga matunaw ang H. pylori.
14: So sa mga nagasulab da ang mong chan no, hindi gid malipat nga mag D3Bio adlaw-adlaw. So ang D3Bio wala lang nagapaayo sang hilanat, ubo sipon kag trangkaso, hilway pa sa balatian ang imo nga digestive system no, natural antimicrobial na natural antacid pa. So D3Bio muna.
22: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Storyan taron ang dugang pa nga mga health benefits sir Kevin.
14: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3Bio sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa. So indi gid magkalipat mag D3Bio adlaw.
5: D3Bio with physio.
24: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag samahan kag Dr. Nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3Bio, masaging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
5: D3Bio, ang D3.
2: Yung may physio.
5: Ang physio.
2: Yung may D3.
5: D3Bio.
6: Ang D3Bio no, kung adlaw-adlaw kagay no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpaamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3Bio ka, syempre may immediate and long term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, magamuna nga mga benepisyo no. Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3Bio. Hindi na kuya maguntat inom Sir Kevin. Kay siyempre imagine ba kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun ko na lang ang health enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya ga inom sang D3Bio.
5: D3Bio.
25: Ako si Gabriel, nagalibog na ako ng ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, wakes ko palang kapag inom. Batsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamaya na ako ng buyon.
5: D3Bio.
2: Ang D3.
5: Yung may BCO.
2: BCO.
5: Yung may D3.
13: So ang D3Bio may arasang medium chain na fatty acids no, Sir Kevin, nga nagsarang no, makabuling sa lawas pagpagwa sa mga toxins no, pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas no, wala sang latak kag toxins nga makaguba no sa lawas kung nag-D3Bio ka kadadlaw. So ang toxins sa lawas dapat hindi magtiner
6: dapat
13: sa lawas,
6: dapat hindi gidya,
13: dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios ang mga detoxifying organs
6: para sa atay,
13: atay no?
6: Kidney,
13: no? Kag aton ini kinanglan amligan nga mga organ na Sir Kevin batok sa mga toxins kag kinanglanggid no, para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs no, kinanglan naka D3Bio kita kadadlaw.
7: Dapat lang dapat D3Bio gid kay ang D3Bio makabulig sa pagmaintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga, naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya naka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panitsang bakterya. Gusto ka maging bacteria free and viral free, mag D3 Bio ka kadadlaw.
17: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Amo niya ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kibin, nga antibacterial kag antiviral specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patagsang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba? Punjay ba? Sa mga bitokon, mga may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio. Dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kung wai pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gakasulod o gasulod sa imo nga lawas.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
25: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas for Biotics. DTX 500.
8: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
17: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga paming salamat sa Mighty C.
17: Mighty C. Mabaka mga butika. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
17: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
26: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
29: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
30: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop,
0: Stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na may tomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
30: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
0: Kaya subukan ninyo.
30: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
0: Clinica Diofresh.
30: Available now.
3: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
4: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
3: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
9: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Roa. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
27: Healthy nga uto.
15: Five times one is
27: five. Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Five times two is ten.
27: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
15: Five times three is 15.
27: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
16: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
27: Para sa inyo.

0: pag-check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: News FM.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Sporbiotics.
3: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Sporbiotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
0: DTX 500.
5: Nagatap mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
5: Masaminig ka palatian?
0: I-DTX 500 mo na.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
0: Agud maging mas hubid sa edad ang itsura.
5: DTX 500.
0: DTX 500.
6: Katalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Na pinamit na gitsa akong nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa
0: mga butika. Extra Superman for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ang DTX 500.
0: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
16: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang Aton Irene lymphoma, nga apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz. Atensyon mga kamais! Taog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Sinchenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
2: Protection VIP. Para sa
3: ka-LK na
2: VIP.
3: Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
4: News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadaan mo isang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
0: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Ito masyon sa barangay
5: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
4: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumar kong DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
0: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Nagadamo na ang nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
0: DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino!
14: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
16: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
17: Extend Supplement for Men.
18: Muling binuhay mo.
19: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
1: Ini ay isa kang Eurobiotic Serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
21: Eye Care Gold, Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
22: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
26: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
27: D3 Bio.

0: 23 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
0: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 nag-inom.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ng harap mo,
14: ikapsula mo.
13: Extend.
14: Extend. Superman for Men.
13: Gawa sa maca.
14: Isang herb
13: na nagpapataas ng ating energy
14: at stamina.
13: Like flavawaska.
14: Epektibong sexual potency herb.
13: Stimulates libido
14: and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-bangan aga! Sa pulmo, baby.
14: Extend.
13: Superman for Men.
15: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
16: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Rojas City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
9: Mapakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
17: Hi, Dennis Juanes.
3: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
9: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
18: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
20: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
18: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung D3.
3: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
9: Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
21: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test. Ilan itong score gani?
21: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
21: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, my puso!

0: ang Ginoo yara sa inyo.
1: Kagyara man sa
0: ang balasahon gikan sa Ebanghelyo sunod kay San Juan.
1: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Gabi na Sabto, sang Domingo nga adlaw, nagtipon ang mga gintutunan sa isa ka balay pag nagpanarangka sila sang mga puwertahan tungod kay nahadlok sila sa mga pangulo sang mga Hudiyo. Dayon si Jesus nagabot, nagtindog sa tunga nila, nagsiling siya, ang pagidait manginyara sa inyo. Sang makasiling siya sini, ginpakita niya sa ila ang iyong mga kamot, ang iyong kilit. Dakugid ang kalipay sa mga gintutunan sa makita nila ang Ginoo. Dayon si Jesus nagsiling liwat sa ila, ang paghidait manginyara sa inyo. Subong ang amay nagpadala sa akon, ako man nagpadala sa inyo sa kaligutan. Pagsang makasiling siya sini, inhuypan niya sila kaginsingganan, batunan ninyo ang Espiritu Santo. Kung ginapatawad ninyo ang mga sala sang bisan sino, ang Diyos man magapatawad sa ila. Kung wala ninyo ginapatawad sila, di ang Diyos wala man nagapatawad sa ila. Ang Ebanghelyo sang aton Ginoo.
1: Pagdayaw sa imo o Ginoong Hesukristo.
0: Pentecostes, 50 kaadlaw pagkatapos ng pagkabanhaw, nag-abot ang Espiritu Santo agin padala sang amay. Pente, abot silingon 50. Mga kauturan, ini nga misteryo nga atong karon ginasidibrar, nagadiskusyon kita sa atong panghuna-una, na isa gani ka Kristiyano nga nagpamangkot sa kaisa ka Japanese nagadiskusyon siling isang writer nga Japanese, I think I understand God the Father than God the Son, but I can never understand the significance of the honorable third. Nabudlay magdamo kita nga diskusyon sining Espiritu Santo kung kaysa bisan ang mga scholars ka mga teachers mabudlay mag-intindi sang bird out of the cage. Ang kabudlayan sini tungod ang Espiritu Santo ginaportray sa madamo nga paagi. Ginaportray ni bilang isa kadab o sa honorable bird na nag-hover sa atong Ginoong Kristo sa iya pagbunyag sa River Jordan. Ang Pentecostes, ginaportray man ng isa kahangin, the wind, na ginagamit sa Santo sa Kasulatan, na nag-designate sa isa katawo sa breath or spirit. The Holy Spirit is supposed to inspire, to breathe in life, na nag-inspire sa gina-receive nato ng kabuhi na nagatag sa aton sa kabasko. This is shown sa mga taong nagwaan na kabuhi, no? Ang mga nalumos, for example, ginagaan natin sing mouth resuscitation. Pagpaagi sa pag-resuscitate, sang unconscious nga tao, literally, nag-atag-inisang brief o sang ginawa sang kabuhi sa wala nga unconscious nga tao. Ang Espiritu, amo ang brief sang atong simbahan, ang atong kabuhi. Before the coming of the Spirit, the Church parehas inising isa ka unborn child sa womb sa ato ni Loy. Only with the coming of the Holy Spirit, did the church receive the fullness of the divine life. Ang divine bread na nagatag sa mga kada ba Kristiyano nga simbahan sang iyang nga poder sa pagpabakod, sang fortitude, the gift of healing, and the gift of tongues. Ang araw pag-iit ng Espiritu Santo ginasimbolo man sang kalayo, the fire. The tongues of fire rested on the apostles who were suddenly empowered to speak languages. Ang kalayo naghatag-transform sa mga apostoles. Nasang una sila mga nagapalanago, nahadlok, kagakurog sa mga Udiyo. Pero sa pagkunsad sa Espiritu Santo, ining mga maluya ng mga nagapanganako ng mga apostoles, ng mga gintutunan, nangin mabasko, nangin maiso sa paghalad sa ilakugalingon, pagkupanaksi, sa kamaturan, sa pagkabanaw, sa atong Ginoo. Mga kauturan, amini ang poder, ang otoridad sa Espiritu Santo. Let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Amining humble sa atong Ginoo, kita mangin kalayo na nagahatag sa pag-iugma, sa kaayo, kagpagidai sa mga tao. Kung kita ginasunog sa kalayo sa pag-iugma, kita tanal makaagom sang kainit, sang pagkaisahanay naton bilang mga anak sang Diyos. Kung kita kalayo, kag nagahatag sing kainit, the heat conveyor kita, hindi sing heat shield, kung ginatago naton ini nga kalayo sa ating lamang kabuhi. The moment you no longer burn with love, others will die in cold. Kung wala na kita nagainit sa pagigugma, mapatay ang ating mga kauturan sa katugnaw. Gani initanan, ginhambal sa ating Ginoo, if we are cold and apathetic, fault-finding Christians, we cannot expect to spread the fire of the Holy Spirit. Ang Espiritu sang kamaturan, ang Espiritu sang pagigugma, ang Espiritu sang pagkaisa ang mga nagatag sa aton ng mga Kristiyano sang kabugusan sang aton kabuhi bilang mga anak sang Diyos pagpadayon na nagapalapnag sang iyang pagtuo agul kita man makalambot sa ginirihan ni Kristo na wala sing katapusan sabay pa. Magtindog na kita sa ipayag nato ng aton pagtuo. Tanan, nagatuo ako sa Diyos na amay pagkakaw sang tanan, magubuhat sa langit ng kita, nagatuwa ang Yesu Kristo.
1: Iyana, kabukto nga atong Ginoo, naging panamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ginbunag ni Santa Maria Virgen, yung sakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginasang sa krus na matay kagilubong, nanaong sa mga minatay.
0: Sa ikatlo kaadlaw na panaw siya nagaling sa mga minatay, pumayag sa mga langit na nagaling ko sa tusang Diyos nga may makagawang sang kanan, di ka dito magkakariki sa liwat sa pagkukum sa mga buhigil sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaugdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, sa sapuri ng ulasing katapusan. Amen.
1: Amen.
0: Pangayon natin sa Amay, nga iya'y padala ang Espiritu Santo, ang huwag nabuligan niya kita sa ating kaluya, nagsiyamangin ato, ato mananabang kamanuklugpay, kabay pa nga padayon kita, nga nagapangabwi bilang hilway ng mga kagmaydaiton, kagmapinuligon, ng mga pumuluyo sang aton pungsod, puno sang pagsalig aton nga isabat, Ginoo, ipadala sa amon ang imo Espiritu.
1: Ginoo, ipadala sa amon ang imo Espiritu.
2: Ginoo, ipadala ang imo Espiritu sa imo simbahan. Pagod mahatagan siya sing kalipay sa pagbantala sang ebanghelyo pag nanaytuhay ng mga ikasaram sa pag-alagad labi na gid sa mga imol kaginasikway mga muyo kita.
1: Ginoo, ipadala sa amo ng imo espiritu.
2: Ginoo, ipadala ang imo espiritu sa nagapamuno sa simbahan kag sa amon pungsod agud nga ang mga pumuluyo magkabuhi nga may pagidait, kahilwayan, hustisya, kagauswagan, mga muyo kita.
1: Ginoo, ipadala sa amo ng imo espiritu.
2: Ginoo, ipadala ang espiritu sa mga nalisdan, nabudlayan, kag nabuklatan sa pagmangabuhi, agud na sila makabatyag sang kalipay, kasulhayan, kagaluwasan, mga muyo kita.
1: Ginoo, ipadala sa amo ng imo espiritu.
2: Amay namon, ipadala ang imo espiritu sa mga laiko nga Pilipino. Agud mabatyagan nila na ginatawag sila nga mangin balaan kag ginapadala sila agud mangin nga magabaganihan sa imo ginharian. Mga muyo kita.
1: Ginoo, ipadala sa amo ng imo espiritu.
2: Ginoo, ipadala ang espiritu sa mga nagamasakit kag mga nagatugmatayon sa paglugpay sa ila kag ihatag ang kabuhi nga dayon sa mga nagtaliwa na mga muyo kita.
1: Ginoo, ipadala sa amo ng imo espiritu.
2: Ipangamuyo man naton ang kinhanglanon sa aton katilingban kag aton personal nga mga intensyon. Mga muyo kita.
1: Ginoo, ipadala sa amon ang imo espiritu.
0: O Ginoo, nagapasalamat kami sa imo kay imo ipadala sa amon ang imo espiritu. Sa tag kami sing kusog kaga kaalam nga iya sining espiritu agwa sa tiun sang pagtilaw kag pagsulay, magpanaksi kami na nungod sa imo kamaturan kag pagigugma pagi kay Kristo na amon Ginoo.
1: Amen.

Santos ikaw ang tulog inuok katuburan sa tanan ng pagkasantos. Kani padalawin ng Espiritu sa pagpasantos ining mga dulo. Akod nga may mo ini para sa amon nga lawas. Kagdugo sang amon ginuong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayan kay yagin patong si kinabuton, yagin kuha kin pamiyak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, pagiyan ikin panagtag sa iyo mga gintutunan nga nagasiri, magkuha kabutanan kag magkaon sini. Kay niyo mo ang akong lawas nga gatugyan para sa inyo.

ugali nga ba? Amo ginalat sa imo ning tinapay sang kabuhi, ining kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sa kandumanan, sang pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat kami sa imo, kayo mo kami ginkabig ng mga tapos sa pagatubang, kagpag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ng Espiritu Santo magpalusa sa amon na nagambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imong simbahan na nalapnap sa bugos ng kalibutan. Imbita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Leo XIV, sa amon Obispo nga si Victor kag sa tanan nga kaparihan. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaon nga mabalna.

son mo kami o Ginoo sa tanan ng kalangitan. At agi kami sing pagidayit sa amon mga inadlaw. Uligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Paliguna kami sa tanan ng mga palaligban. Samta nagapabot kami isang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik si Kristo nga amon manluluwas.

0: pagpugin sa Kristo ikaw ng siling sa iyong mga apostoles, ang pagidaig kinabilin ko sa inyo, ang akong pagidaig ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagturo sa imo simbahan, kagsunusin mo ginsiling, hatagi kami sing pagidaig kagpag-iusa. Kao nga nagakabwit o nagahal sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Ang pagidaig sa Ginoo yara giyapon sa inyo.
1: Pagyara man sa inyo.
0: Magkatagay kita sing pagidaig.

ang pundo nga malikom sa sini nga second collection ginagamit para suportahan ang mga seminaryo sang aton na diocese kag para sa formasyon sa mga gusto mangin pari. Amon kay ginapasalamatan ang aton mga sponsors kag love offerers sa sini nga misa ang Catholic Women's League. Madamo nga salamat ang Diyos magabindisyon sa aton tanan. Signed, Very Reverend Father Enselvi Delfin, Rector, Metropolitan Cathedral and Archdiocesan Shrine of the Immaculate Conception.

0: mga moyo kita. O Diyos, imo ginatag sa imo simbahan ang mga bugay nga langit nun, bantayi ang imo ginatag sa iya, agud nga ang Espiritu Santo magbabakod sa amon pag tagipusoon, kag magpaga ang pagkalawat nga amon ginbaton, magpatigayon para sa amon sang kaluwasan. Kinapangayon namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo yara sa inyo.
1: Pagyara man sa inyo.
0: Bendisonan kamo sang Diyos nga makagam sang tanan, may anak kay Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Magpasalamat kita sa Diyos. Tapos na ang aton misa.
1: Salamat sa Diyos.
0: May aga sa inyo matala.
1: May aga man, Father.
2: KK5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ano bala, ginausap na mga term nga, doon may pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, doon kang panti ka. Nga, abis ka makataro ko, ma-allergy ko, mag-sip-on ko, kumplito, pag-abi mo, puno-puno.
2: D3 Bio.
4: Ano bala, ginausap na mga term nga, doon may pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, doon kang panti ka. Nga, abis ka makataro ko, ma-allergy ko, mag-sip-on ko, kumplito, pag-abi mo, puno-puno.
2: D3 Bio.
4: So kung ang D3 Bio ka, ang mali ni Sir JP, kung acidic ka, kayang-kaya ni D3 Bio. Kung usaron mo ang D3 Bio, outside your body, may punggod ka, may mga eksema ka, pwede man. Kung medyo gailanat, gagatrangkaso ka, ay espesyalista na ang D3 Bio. Kung medyo feeling mo galipaton ka na, do hindi ka nakabalos ang imo mga ginaobra, kibasi may Alzheimer's ka na, kayang-kaya ni D3 Bio.
5: Kung pasimo, gusto ka mag-oral hygiene, D3 Bio.
4: Pwede man.
5: Kung oral may hygiene. kagaw, sipon, may hilanat ka daon. D3 Bio pa daon. Pero may nato ginabalik-balik, Sir Boy. Pag gahana na gani, nga matrangkasun ka, medyo mainit, gainit ka na. Obis ka naghilanat ka na. Every 4 hours, gid ang amon suggestion sa pag-inom. D3 Bio.
4: That is the therapeutic way of using D3 Bio. Ha? Kung medyo ara ng sintomas, ang ubo, sipon, trangkaso, hilanat, every 4 hours, doha panigurado, no?
5: May kilala ko, pulo ka daw hilanat, ginpa D3 Bio every 4 hours, dula ng hilanat.
4: Ay, oo.
5: Kagindeclare nga COVID kwan.
6: Kag gano'n pa.
4: Hindi kaya elderly pa doon ha? Elderly
6: COVID
4: siya
6: ha? Positive. Oo,
4: positive.
5: Ginpainom lang ano?
6: D3 Bio.
5: D3 Bio. Kaluyan.
2: D3 Bio!
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika.
4: Kung kamo ginakulbaan, normal na ginakulbaan, kaki may pandemya ta, no? You just need to follow the protocols ng atong gobyerno. Mag-mask, mag-face shield, wash your hands regularly, and take your D3 Bio.
5: If amo na ka-importante ang mag-mask,
2: D3 Bio!
5: Kag mag-face shield, Sir Boy.
4: The more.
5: Kag social distance. The more nga importante nga may D3 Bio ka.
4: Amo tong maaway.
5: Masugot kag sindibis ka na no pangamas mo na kag social distancing. Ang kagaw malusot gina
4: malusot, sa... Malusot gina sa malusot, no? Malipat kagid nga may maputang mo ang
5: kamot sa imo ginom.
4: Hindi
5: gina ma-perfect.
4: Hindi mo gina iya maiwasan.
5: Kaya mo ma-perfect ang pag-inom sa D3 Bio. So, balik ta sa itong topic ko. Paano nangin pharmacy?
4: Oh.
5: Ang D3 Bio sa gamay nga software.
4: Oh, amo na abi.
5: Siyempre halin sa ulo pa kantos da pa Sir Boy kaya.
4: Okay, pharmacy. Dapat kumpleto eh.
5: May kan ka, may kaspa ka.
4: Pwede. Kaya. Sa sagwa plan ha.
5: Oh, butang mo na.
4: Duwa ka soft gel kung tinga, putang sa buhok mo.
5: Kakas. May alap up ka, may mga katol-katol ka, may bugas-bugas
4: ka sa
5: iya mo, may punggod. Pwede. Pag abot mo sa baba, pwede mo imumog.
4: Oil pulling.
5: Para mapatay mga kagaw da, mga gingivitis mo da, pyorrhea, mabuligan.
4: Kampiyon din ang untop, kampiyon ang imo breath, layo ka sa bad breath. No?
6: All in one, ha?
5: Para masyaga niya ang D3 Bio.
4: Tinuan, tanan, nga bakterya nga, nagtinasapuwak nga kamakatugas, ang tonsillitis.
6: Ay!
4: Kakas.
8: Ano kakas?
4: Manaog sa tiyan.
8: Oh.
4: Pag naog sa tiyan, may increase ang biocus production. Mm. Nami ang lining mo, protektado tanan. Kung ano magiging bakterya nga arasay mo lining, panghimuson.
5: Pag-abot sa tiyan, ang tanan nga expiry nga among rason sa hyperacidity kag ulcer.
4: Patay.
5: Pag-abot sa tinae, padamuon ang imong probiotics.
8: Probiotics.
5: Ga para mag-produce ang B-complex.
8: B-complex.
5: Sag happy hormones.
8: Oh. Ang namin ni sir.
5: Nga, di matawaran nga beneficyo. Tanan nga kagaw, mabakterya man, mabirus man, mapungus man, maparasites man, patay. Especially kung ini makadto na sa imo dugo kag lymphatic system.
4: Da ginabayran ang D3 bio. Kay da ya ginaprotektahan niya kasi any kind of virus kag bakterya magsud sa lawas mo. Way sa labot kung ano na siya.
5: Kundi sa sige nimo nga inom, ang tanan nga mga higo nga aras atay mo, tinluan niya.
4: Tinluan niya. D3
9: bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 bio, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na ako ng blood pressure.
2: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 bio. Health News. D3 bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 bio with Vizio. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
12: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Dugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: Punggod kag rashes?
6: Mag-DTX 500.
5: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
6: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Gina Cano.
9: Ang ginibatsa ko.
8: Ang ako na UTI.
9: Kasakit gid sa ako niya baywang.
10: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
11: Sa DTX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
11: Subong kamusta?
9: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ko ginibatsa.
7: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: O galisi.

0: spell up. After ko na sang sige-sige ko na magamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or gina sipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, ibigtibo, garantisado.
2: DTX Beauty Show.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Show.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men.
4: DTX 500.
10: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangako niya problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang acne.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
2: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may Yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: Mads! Anong checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman, ha?
13: Simple lang. Dako nga bunga, check! Madamo nga class A nga pinasi, check! Wala sang kinan-an sang ulot, protect todo! Mabugat pa! Gani, taugid!
12: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman ay hambal nga numbers, ha?
13: Mahapos tandaan, NK313 VIP. Halin sa Sinja

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ang kampiyon nga oras mga kaki-5, 13 minutos na nakaligad sa takna nga na 7 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
2: Mayong aga Pilipinas, Western Visayas, kag probinsya sang Capiz, nagapalayag ng Foro de los Pueblos Sunday Edition. Kaupon nyo sa subong ang inyo alagad si Kaki5 Darren Salomeo Henson. Happy Sunday everyone! Medayad gid nga aga sa mga nagapamati sa 100.9 K5 News FM Rojas, kag sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan, kag sa inyo tanan-tanan. Sa subong, no, direkta kita nga mag-connect sa aton sini nga mga sister stations, no, ang K5 News FM Philippines, para sa update sang palarong pambansa nga ti formal nga ginsuguran subong mga ngadlaw mga kaki-5, please standby.
5: Men kay lahat talaga ginawa namin para lang maging komportable yung pag-stay ninyo dito sa Bonifacio Central Elementary School.
6: Napag-alaman na mahigit 800 ang delegasyon ng Soxa Regen na makikilahok para sa palarong pambansa 2026 na magsisimula ngayong araw, May 24 hanggang 31, 2026.
7: Balita mula rito sa Bonifacio Central Elementary School sa Bayugan 3 sa Rosario, Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026 coverage. K5 Jimmy Gregorio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
8: Maraming salamat po sa kampiyon na unat. Muna po kay K5 Jimmy Gregorio. Kasi itong lugar na Soxarjed, adin ang biliting area, medyo malayo ho dito. Mula po sa lungsod ng, o mula po dito sa Bayan ng Prosperidad. Alam nyo, marami pong mga lugar kung saan nagsiserving venue ng iba't ibang mga sporting events. At nagiging tahanan ng iba't ibang rehiyon sa 66th edition ng Palarong Pambansa. Maraming salamat po sa mga kababayan natin dyan sa Bunawan dahil napakaganda po ng kanilang preparasyon at collaboration para maging maayos din ang sa mga taga-Soxarjen, naging maayos ang naging billeting area nila dahil na rin sa magandang pagtutulong-tulungan ng ating mga local government units. Titignan natin mula po sa Soxarjen, bisitahin natin kamusta naman po ang taga-Calabar Zone. Ang Calabar Zone area ay binisita po ng ating K5 na si K5 Dondi Glodovi. At ayon po sa report nating natanggap mula po dito sa K5 News Center, Palarong Pambansa News Bureau sa Agusan del Sur, handa na ang Palarong Pambansa, ang grupo ng Calabar Zone, regional director ng naturang rehiyon na pabilib sa kanilang biliting area. Daritong kampiyon na balita ni K5, Dondi Glodove. Dondi, magandang umaga.
9: Ka-K5 Eljan, handa na ang Regional 4A Calabar Zone na makipagtagisan ng galing sa larangan ng sports. Ito ang ibinunyag ni Regional Director Dr. Carlito Ricafort para sa Palarong Pambansa 2026. Handang-handa na ang Region 4A Calabar Zone para sa tagisan ng lakas sa larangan ng sports sa Palarong Pambansa na gaganapin ngayong Mayo 24 hanggang 31, 2026. Ayon kay Dr. Carlito D. Rocafort, ang Regional Director sa Calabar Zone, na matagal na nilang hinahandaan ang Palarong Pambansa.
10: Motivation kasi ng mga bata at saka yung nakita nila na paghahanda din ng host. Siguro masasabi ko sa iyo ngayon, as of this time, nasa almost 100% na yung readiness din ng mga athletes ng Calabar Zone.
9: Ayon kay Rica Fort, malaki ang kanyang kumpiyansa sa kanilang mga athletes na makakuha ng medalya sa iba't ibang larangan ng sports.
10: Strength talaga ng Region 4A, yung mga team games like ball games, like volleyball, basketball, and ang isa pa po na strength talaga ng Region 4A ay basketballs.
9: Dagdag pa niya, mas lalong pinalakas ang Team Calabarzon sa ngayon kumpara noong nakaraang taon.
10: We emphasize during our meetings and our activities there, our training na istenten namin yung may mga comparable data kami ng mga achievement last year compared to would-be achievement this year.
9: Sa ngayon, ang 1,056 strong delegates mula sa Calabarzon ay nagpapasalamat sa magandang billeting quarters sa San Francisco Pilot Central Elementary School.
10: Napakaganda ng billeting quarters ng Calabarzon, San Francisco Pilot Elementary Central School. And I think it's first time in the history of Palarong Pambansa na may mga air conditioned, fully air conditioned rooms para sa ating mga athletes.
9: Sa ngayon, kay K5L dyan, ang ating mga delegates mula sa Calabarzon ay mamalagi sa San Francisco Pilot Central Elementary School hanggang Mayo 31.
11: Balitang ito ay hatid sa atin ng Power Trio, ang DTX 500 MyTC at D3 Bio. Mula rito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa 2026 sa Palarong Pambansa Special Coverage. Ito si K5 Dondi Glodovi para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
8: Maraming salamat po K5 Dondi Glodovi. Yan po ha, ibinigay sa atin yung ulat ng mga kaganapan doon po sa Calabarzon area. Handang-handa na ang mga kababayan natin at mga atleta ng Calabarzon para po sa Palarong Pambansa. Samantala, ipinag-ikot kahapon at noong nakarang araw ang buong venue kung saan po ay gaganapin dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, ang opening ceremony ng Palarong Pambansa 2026. Alam niyo ho ba, ang Prosperidad, dito lunsod. Isang ordinaryong bayan ito, pero dito po nakatayo ang provincial capital ng Agusan del Sur. Inikot ito kahapon ni K5 Jerilo Naluis para i-check kamusta ang mga pasilidad. At kanya pong nakausap ang taga Philippine Sports Institute. Nakausap po ni K5 Jerilo Naluis, ang taga Philippine Sports Institute. Napahanga ang ating mga taga Philippine Sports Institute dahil world class ang pasilidad ng palaro dito sa Agusan. Narito ang kanyang kampiyon na balita, K5 Jerilo. Magandang umaga po sa inyo.
12: Kaka-K5L dyan, mala world-class na pasilidad. Yan ang sabi ng Philippine Sports Institute dito sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
13: Pinuri ng Philippine Sports Institute ang gobyerno probinsyal ng Agusan del Sur dahil sa mala world-class na pasilidad sa Palarong Pambansa 2026. Sa panayam ng K5 News FM Philippines kay Pearl Ann Managilod, direktor ng Philippine Sports Institute, sinabi nito na namangha siya sa mga pasilidad na ipinagawa ng Agusan del Sur na parang pang world-class ang mga disenyo.
14: Very world-class po yung venue and facilities. So naka-visit po ako dun sa Prosperidad, sa Datu Lipus. Napakaganda. Even the track oval, the stadium, the swimming pool, even the tennis courts, lahat. Napakaganda. Even up to the toilets and the restrooms. Grabe. Ngayon lang ako nakita, sabi ko nga sa kasamahan ko po sa PSC, ngayon lang ako nakita ng public restroom na may garden. And talagang may nakabantay na bawat tao and alagang-alaga po talaga nila. Wala akong masabi.
13: Ang mga sleeping quarters rin ng mga atleta ay fully air-conditioned. May maayos at malinis na CR. Dagdag pa ni Manigilod, umaasa siya na ito ang magiging standard para sa mga susunod na palarong pambansa.
14: So I know that this is something that Agusan del Sur can be very, very proud of. And I also hope that this will set the standards. Kumbaga, ito na yung gold standard sa mga susunod na palarong pambansa na ganito din po sana kaganda at ka-organized and of course, ka-athlete-centered nga po yung palarong pambansa.
12: Mula dito sa Agusan del Sur, balita atin sa inyo ng DTX 700, D3 Bio and Vitamin C, the alkaline base na vitamin C. Ako si K5 Jerry Lu Mungkal na Ruiz para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
8: Ayan po, maraming salamat po sa report mo na po kay K5 Jerilo na Luis na pamili po ang mga taga Philippine Sports Institute dahil napakaganda po ng mga pasilidad, world class ha, ayon po sa kanila. Alam niyo ang preparasyon para sa palarong pambansa, ito po ay nagsimula 10 taon pa ang nakalipas. It was a 10-year dream para po sa mga kababayan natin sa Agusan del Sur na maging host ng palarong pambansa. Kaya nang mabigyan sila ng pagkakataon ay nag-appropriate ng 3.1 billion pesos ang local government unit ng Agusan del Sur para lamang paghandaan ang lahat po na pangangailangan sa 2026 palarong pambansa. Alam niyo ba noong 1996 naging participant sa bidding ang Agusan del Sur. Pero noong 1996, tinalo po sila ng Soksargen Region 12. Kaya hindi natuloy ang pangarap noong 1996. Pero ngayong 2026, makalipas ang 10 taon, nabigyan na pagkakataon na maging host na po ng palarong pambansa ang Agusan del Sur. So congratulations po at kay Governor Santiago Cari Jr. at saka sa kay Congressman the late Congressman or kay Congressman Democrito Plaza, no? Siya po yung pinakauna na leader ng Agusan del Sur na gusto niya na mag-host ang kanilang lalawigan para sa palarong pambansa. Sa kabilang dako naman, mga ka-K5, mula po sa mga pasilidad, puntahan po natin ang taga-Eastern Visayas kasi nakantabay na si K5 Kevin Shusona para po alamin natin ano ba ang saloobin ng mga organizer at atleta ng Region 8. Ayon po sa Region 8, hindi daw sila mawawala sa top 10. Ha? Kasi nung nakaraang palaro doon po sa Ilocos, nasa Magic 10 pa rin sila. Ano kayang dapat natin asahan ngayong 2026? Yan po ang kampiyon na balita hatin sa atin ni K5 Kevin Shosana. K5 Kevin, magandang umaga po.
15: Mga K5, gustong mapanatili ng Region 8 ang kanilang pwesto sa top 10 ng palarong pambansa ngayong 2026. Kaya naman, ang lahat ng kanilang ginagawa at effort ay para mapanatili ang kanilang naturang standing. Noong 2024, ang Region 8 ay nasa number 7 at noong number 2025, sila naman ay number 10. Mayroong 18 million pesos na gastos mula sa central office ang ibinigay para sa preparation ng Eastern Visayas at ginastayan sa uniform, pagkain, transportation, concentration training bago pumunta rito para masiguro na magiging 100% ready ang ating mga atleta. Sa ating pakikipanayam kay Regional Director Sal Jimenez, kanyang iginiit na dapat lahat 100% ay gawin ng mga atleta para sa dangal o karangalan ng Region 8. Ang Golden Stingers ng mga atleta ay kanyang hinimok na gawin ang lahat para maging maligaya at maging mabunga ang kanilang pakikipagtumpagi dito po sa palarong pambansa 2026. Ito po ang pahayag ni Regional Director Jimenez.
16: Actually, as to this time, because we want Region 8, which is great, to be greater, we're aiming always to number one. No? Though that's a dream, but we should start dreaming big. At least, no? Last year, we ranked 10th. So this time, I jokingly told our people that instead of 10th, we have to delete the zero, so it will become one. Mm-hmm. No? So our possible tagline aside from Golden Stingers is PO. We have to pray, act, and win. So we always start with the prayer. We always start with God.
15: Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa palarong pambansa 2024, ako po si K5 Kevin Shusana para sa himpilan ng kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
8: Maraming salamat po K5 Kevin Shosana muna po dyan sa Tacloban at nalaman po natin ang mga preparasyon at adikain ang salobin po natin mga atleta muna po sa Eastern Visayas or Region 8. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:28 na ng umagang. Oras ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Samantala, ang mainit naman ng mga balita kukunin natin. Kahapon kasi nagkaroon na ng mainit na labanan sa basketball secondary boys dito po sa Agusan del Sur. Ang mainit na bakbakan sa basketball sa secondary boys inumpisa na kahapon. At ang balitang ito ay ihatid sa atin ni K5 Cyril Refe. K5 Cyril, ano hubang kaganapan kahapon? Magandang umaga po.
17: K5 Eljan, ito po ang resulta sa laro basketball para sa secondary boys category sa laro kagahapon Sabado. Ang Eastern Visayas nanalo batok sa Caraga Region sa final score 93-88. Samantala, ang Region 1 nanalo batok sa Zamboanga City sa score 85-80. Ang Barm Region Consultant Team nanalo batok sa Bicol sa score 79-76. Ang National Capital Region nanalo naman batok sa Negros Island Region sa score 56-48. Samantala ang Imraak nanalo batok sa Region 4B sa final score 73-62. Sa elementary boys category, ang Imraak nanalo batok sa Eastern Visayas final score 62-55. Ang Dabraak nilapaso ang Inayar sa score 102-48. Ang Sipra nanalo naman sa Cabra 60-49. At yan po K5 Iljan ang resulta sa larong basketball kaghapon sa patuloy pa rin ng K5 Giuseppe Philippines sa coverage sa 20-6 palarong pabansa. Ang balitang ito hatid sa inyo na DTX Copamex, may kapi ka na, naka-detox pa. Ito si K5 Cyril DTX 5-Rep para sa kabin ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
8: Napakagandang mga update mula po sa secondary boys. Ha? Minalas kahapon ang team ng Negros Island Region na talo sila sa kanilang kalaban sa kanilang first game. Abangan sa Monday, ang taga Western Visayas ay magkakaroon po ng kanilang scheduled games kasi ang basketball inihati po sa apat na grupo. May Group A, Group B, Group C at saka Group D. At sa pinakabagong rules ng basketball secondary boys na ating po nakuha sa basketball tournament director at manager na si Dr. at Professor Edelberto Abalos, ang isang region ay maaring kumuha ng additional 3 players. Kasi yung rule nung una, kung anong school yung nanalo, dapat lahat ng mga players sa basketball ay galing lang sa naturang eskwelahan. Pero may bagong ruling ngayon sa basketball sa secondary kung saan, in Region 6, pwede pong kumuha ang representing school ng 3 pang karagdagang mga players galing din sa kanilang region. Yan pong bagong ruling ngayon sa basketball ayon kay Dr. Edelberto Abalos, ang tournament manager ng basketball dito po sa Palarong Pabansa 2026. Nakaparehan po siya ng K5 News FM at mamayang konti, may pagkakataon tayo, baka pwede pa po natin iparinig ang ating interview kay Dr. Abalos. Sa kabilang dako naman, mula sa basketball, nag-umpisa na rin ang bakbakan sa football. Alam niyo, ang football matches sa elementary at secondary sa Palarong Pabansa, umarangkada na. At ang balitang ito ay kampiyon na balitang ito, ihahatid sa atin na ating ka-K5 na si K5 Ray Almodal. K5 Ray, magandang umaga.
18: Mainit ang naging unang laban ng iba't ibang delegasyon na secondary at elementary level sa larangan ng football, kung saan matinding bakbakan agad ang ipinamalas na mga ito, makuha lamang ang unang panalo. Pinatikim agad ng Western Visayas Region ng pagkatalo ang Region 9 sa Buanga Peninsula sa unang game sa larangan ng football sa secondary level. Sa first half pa lang, 2 goal na agad ang naipasok ng Region 6 matapos ang ipinakita magandang teamwork.
19: Ano po sir, ang galing po sa teamwork ba? At saka hard lang yung laro namo sir.
18: Mas na-pressure pa ang Region 9 na makaiscore ulit sa second half ang Western Visayas. Pinaluhod dito ang kalaban sa score na 3-0 na nagdala sa kanila sa unang paralo.
20: We're trying our best, did sir, to win the championship. Bring home the gold medal, sir.
18: Samantala, naging mabigat naman ang laban sa pagitan ng Tacloban at Soxargen. Sa score na 1-0, hindi na nagawang makaabanse ng Region 12 dahil sa depensang ginawa ng Tacloban na nagwagi sa kanilang unang laro. Sa elementary level naman, tinambakan ng Central Visayas ang Mimaropa sa score na 3-0. Hindi na nakapurma ang Mimaropa Region dahil sa tindi ng opensa at depensa na ipinakita ng Region 7.
21: We did our best, ng mga bata, na kaya na nila yung laro, na binigay nila yung lahat ng lakas nila sa laro.
18: Panalo rin sa kanilang unang laro ang Bangsamoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao matapos na talunin ang Region 12 sa score na 3-0.
22: Nakaka-pressure pero alhamdulillah, ginawa ng mga players kong yung best nila. And sa tulong po ng aming trainer, ginawa po talaga yung best niya para po makatungtong po dito.
18: Ang Calabarzon na isa sa malakas na delegasyon sa palaro, tinalo rin ang Bicol Region matapos ang digdigang laban sa score na 1-0. Samantala, panalo naman sa laban sa secondary level female ang Region 13 laban sa Region 1 na nagtapos sa score na 3-0, tambak sa unang araw ng game. Iba't ibang rehiyon pa magtatagisan ng lakas sa larangan ng football kung saan susubukin ang bawat delegasyon kung sino ang pinakamalakas, pinakamagaling at pinakamahusay sa larangan ito. Ang larong football kasi mga ka-K5 ay nangangailangan na matinding endurance at matinding stamina. Lahat ng delegasyon, lahat ng rehiyon na sumasali sa larong ito ay naghahangad na makuha ang kampiyonato. At ang tabayanan ng mga susunod na laban, dito yan sa palarong pambansa. Mula rito sa Agusan del Sur, para sa 2026 palarong pambansa special coverage, ako si K5 Ray Almudal. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
8: Maraming salamat po kay Febre Almudal. Mangulat muna po sa football matches kahapon dito pa rin sa Prosperidad, Agusan del Sur sa 66th edition ng Palarong Pambansa 2026. Ang oras sa buong Pilipinas, K5 News FM time, alas 7.35 na ng umaga. Samantala, puntaan po natin ang binisitang billeting area ni K5 Zandro Salazar. Welcome party ng LGU sa Buduan para sa Davao Region, bonggang-bongga! Yan po ang kampiyon na balita hatid sa atin ni K5 Zandro Salazar. Zandro, magandang umaga!
9: Air-conditioned na, may welcome party pa ang Davao Region dito sa kanilang billeting area sa Bunawan National High School. Narito ang report. Sinalubong ng mainit na pagtanggap ang mga delegado ng Davrao Region 11 sa pamamagitan ng isang welcome party na isinagawa sa covered court ng Bunawan National High School sa Barangay San Teodoro, Bunawan, Agusan del Sur, Biyernes ng gabi. Ayon kay Dr. Alan B. Farnazo, CESO 3, Regional Director ng Davrao Region 11, ito ang kauna-unahang palarong pambansa sa kasaysayan na ang tinutulugang silid ng mga atleta ay naka-air condition, kung saan mayigit 50 plus na mga aircon ang naka-install sa lahat ng silid ng billeting area. Sa katunayan, anya ay perfect ang pagtanggap sa kanila ng LGU ng Bunawan dahil sa kompleto umano ang inihanda sa kanila, lalo na ang mga pangangailangan ng mga atleta katulad ng pagkain at inumin.
23: Napakaganda ng accommodation. The rooms are perfect. This is the first time in the Palarong Pambansa history. 14 years na rin akong regional director. This is the first time that the room accommodation of children, our athletes, are placed in an air condition.
9: Tila nakatadhana rin daw sa kanila ang munisipalidad ng Bunawan na ang ibig sabihin ay ginto, kung saan ipinunto ni Dr. Farnazo na nandito sila upang masungkit ang gintong medalya at baka ito na raw ang kanilang swerte upang mas mapangat pa ang standing ng Davao Region sa palarong pambansa.
23: Municipality's name is Bunawan and that's the local name for gold and that's what we are here for, to fight for gold. Kaya baka ito na yung aming swerte na mas mapangat pa ang standing ng Davao Region sa palarong pambansa.
0: Maliban kasi sa ibang sports ay angat din ang Davraa. Pagdating sa dance sports category kung saan, idineklarang overall champion ang region na umani ng 40 gold medals sa nakaraang palarong pambansa 2025 sa Lawag City, Ilocos Norte. Nang tinanong naman si Dr. Farnaso tungkol sa kanilang preparasyon sa kanilang saludo performance, ay hindi na ito nagbigay pa ng dagdag na detalye. Ngunit sa halip ay abangan na lamang ito sa opening ceremony.
23: I'd like to invite you to watch us. I will not give answer to that because we would like to surprise everyone.
0: Samantala, nagkalat rin sa buong biliting area ang mga otoridad para sa overall security.
9: Mga K-5, mahigit 64 na mga security personnel ang ipinakalat dito sa buong bisinidad upang masiguro ang kaligtasan ng mga delegado. Mula dito sa Region 11, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ako, si K-5 Sandro Salazar, para sa Kampyon na Balita, Servisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino, K-5 News FM.
8: Maraming salamat, Sandro Salazar. Yan po ang ulat mula po sa biliting area ng Davao Region kung saan ay bonggang-bongga daw ang pagtanggap sa kanila ng kanilang host local government unit. Alam niyo, sa basketball, isa sa mga inabangan na may pinakamalakas na kupunan itong Davao Region. Mula po sa Davao, puntahan po natin ang naging resulta ng labanan ng NIR at Davao sa larangan ng basketball for elementary boys. Ang ulat na yan ay ihatid sa atin ni K-5 Berto Gakit. K-5 Berto, magandang umaga!
1: Hindi pa man nakaumpisa sa opening ceremony ng Palarong Pambansa sa Agusan del Sur, nagtunggali na ang dalawang mga rehiyon sa advance game ng Basketball Elementary Boys. Kahapon, nilaban ng Negros Island Region ng Davao City. Mula sa Talisay City sa Negros Occidental, ang panlaban ng NIR. Sa unang laban sa first quarter, 5-21 ang score, panalo dito ang Davao City. Hanggang sa last quarter ng laro, natalo ang NIR at panalo ang Davao City sa score ng 48-102. Ayon sa kanilang coach na si Teresa Montalvo, na dihamak daw na mas malaki at matimbang ang mga players ng Davao City. Babawi ang mga ito sa Lunes sa laro laban sa NCR.

0: mga tubig at sa kanilang pagtira sa meeting area. Ngayong araw, handa na ang sports complex ng Agusan del Sur sa opening ceremony kung saan inaasahan na mahigit 20,000 ng mga atleta ang magtipon-tipon mula sa 19 na rehiyon sa bansa. Para sa 2026, palarong pamansa sa Agusan del Sur. Ako si K.Y. Berto Gakit para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K.Y. News FM.
1: Maraming salamat po sa inyong balita, K.Y. Berto Gakit, mula po dyan sa venue kung saan ginaganap kahapon ang basketball games ng mga elementary boys. Samantala, ang Team Negros Island Region, kamusta na ang kanilang kahandaan? Ito po yung pinakaunang pagkakataon. Historical ito para sa taga Negros Island Region dahil sa napakatagal at napakahabang panahon, naging bahagi po ang Negros Island Region ng Region 6 at Region 7. Ang Negros Occidental at Bacolod City ay naging bahagi po ng Western Visayas Delegation sa napakahabang panahon sa palarong pambansa. Habang ang Negros Oriental ay naging bahagi din ng Region 7. Pero ngayong taon, ito na yung pinakaunang pagkakataon upang patunayan ng Negros Island Region na kaya nilang tumayo sa sarili nilang paa para po sa isang pang kalahatang kompetisyon kagaya po ng palarong pabansa. Ang Team NIR handa na sa bakbakan sa 66 palarong pabansa. Ang kampiyon na ulat na ito ay ibibigay sa atin ni K5 Red Salgado. K5 Red, magandang umaga!
2: Visayan Vipers or Negros Island Region handa na para sa palarong pabansa 2026. Parado na mga atleta ng Negros Island Region Visayan Vipers sa pagbubukas ng palarong pambansa 2026 na nakatakda sa Linggo, Mayo 24. Sinabi ni Dr. Ramir Oitico, Regional Director ng DepEd-NIR, na Mayo 19 unti-unti nang dumating ang mga atleta at kaagad na dumiretso sa kanilang billeting quarter sa Agusan del Sur College sa Bayugan City.
3: Dumating sila sa 18 at 19 kasi hindi siya pwedeng isahan dahil sa availability din ng sa barko. So may mga dalawang trips, no? Tayo.
2: Ang delegates ng Team NIR ay 928 at ito ay nalakipan ng 622 na mga atleta, 142 na mga coaches at 164 na mga miyembro ng Technical Working Group. Laki naman ang pagpasalamat ni Dr. Oitico sa alkalde ng Bayugan dahil sa mainit na pagtanggap sa kanila at sa may-ari ng Agusan del Sur College sa pagpahiram ng 44 na air-conditioned rooms na tinutuluyan ngayon ng mga atleta. Ayon pa sa kay Oitico, para lalong makondisyon ang mga atleta ng NIR, merong nakatalagang cook na nagluluto ng kanilang mga pagkain. Meron ding wellness care center na galing sa Mayawan City na umaalalay sa mga atleta at coaches.
4: Before our athletes will be going to their individual playing venues, they will first stop here. They will undergo a pre-assessment. Then tingnan natin yung pre-assessment nila kung saan ba talaga sila pupunta. Based on that, merong ventilation, yung nakikita niyo yung punching bags. And then, if they want meditation, the mindfulness, and then after that one, their post-assessment will be based also for the debriefing to them.
2: Sabi naman ng regional director na sila ay suportahan at ipagdasal na walang injury sa mga atleta at makakuha ng maraming gintong medalya sa palarong pambansa 2026.
3: Please help us pray para makaya natin na kaya natin yung palarong pambansa.
2: Para sa palarong pambansa 2026 live coverage, ito po si K5 Red Salgado para sa kampiyon na balita, serbisyo at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Maraming salamat po K5 Red Salgado kasi inaabangan ito ng mga taga Western Visayas at Negros Island Region ang palarong pambansa dito sa Agusan kasi gusto nating makita sino kaya ang mas makakuha na mas mataas na ranking, ang Western Visayas ba, Region 7 ba, o ang Negros Island Region. Kasi nung una, ang Western Visayas ay naging contender dahil magkasama po palagi, ha? Magkadugtong ang ating mga bituka sa mga kababayan natin dyan sa Region 6 at saka Negros Island Region. Pero sa taong ito, magkakahiwalay ang ating mga atleta dahil na rin po nagkaroon na tayo ng Negros Island Region Athletic Association. Ano? Nagkaroon ng NIRAAM for the first time noong nakaraang buwan ng Pebrero hanggang

0: Marso. Sa kabilang dako, ano kayang naging reaksyon ng Western Visayas dahil na rin sa pagkahiwalay ng Negros Island ng Bacolod at saka Negros Occidental sa Western Visayas? Ayon po sa Western Visayas, hindi apektado sa pagkahiwalay sa NIR ang magiging performance ng kanilang mga atleta. Narito pong ulat mula kay K5, Karen Banila. Karen, magandang umaga.
1: K5L dyan, hindi apektado ang delegasyon ng Western Visayas sa paghihiwalay ng Negros Occidental at Bacolod City sa ngayong palarong pambansa dito sa Agusan del Sur. Ayon kay Department of Education o DepEd Region 6 spokesperson na si Mr. Hernani Esquilar Jr. na hindi ito ang unang pagkakataon na humiwalay ang Bacolod City at Negros Occidental sa Western Visayas, kung saan noong 2016 ay mayroon ng paghiwalay sa nasabing rehiyon.
2: Nabatid na kahit naghiwalay noong 2016 na natili pa rin sa rank 3 ang Western Visayas habang hindi naman umabot sa rank 5 ang Negros Island region kung saan nasa rank 6 lamang ito. Ayon naman kay Esquilar, ang pinakamalakas na kalaban ng Western Visayas sa bawat palarong pambansa ay ang Calabar Zone at National Capital Region. Samantala, inaasahan ng Region 6 na muling makuha ang rank 1 sa palarong pambansa ngayong taon.
3: There were two palarong pambansa na separate sila. But kung tanong sila natin sa records, since 2014 until 2019, wala kita nanaog sa rank number 3. Despite nga ang NIR, yara sa sina may 2 years na daang arada sila. So it only shows no that ang aton nga mga atleta makakompete kini ni sila ya with that of other region, and we know that they can really bring home the bacon in this year's pala.
1: Mula dito sa Agusan del Sur para sa panarong pambansa 2026 special coverage, ito si K5 Karen Badilla para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino. K5 News FM.
0: Tamat po K5 Karen Badilla sa ating pong pinakauling ulat mula po sa Agusan del Sur. Dari po mga kababayan na patuloy pong nakantabay, would like to invite you to please follow, like, and share ang aming pong sports page. Ang sports and entertainment, ang logo po doon makikita ninyo, may pangalang K5 News FM. At live po tayo sa official page ng Iloilo, K5 News FM Iloilo, ganoon din sa K5 News FM Palawan, K5 News FM San Jose Antique, Rojas and Calibo. Live din tayo sa official pages ng K5 News FM sa Negros Island Region, sa Sports and Entertainment. Doon po tayo makapasok. Ano? At ganoon din sa K5 News FM Tacloban, K5 News FM Santiago, kagaya din ng News FM Cagayan de Oro and K5 News FM Hinguog. Ating pong special coverage ay hatid po sa inyo ng DTX 500, Mighty C and DigiBio. Kasama din ang Dio Fresh, ang Klinika DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, at DTX Beauty Soap. At tayo po'y nagpapasalamat sa suporta ni Deputy Speaker Congressman Albie Benitez ng Law District of Bacolod, Congressman Ferdy Marañon ng 2nd District of Negros Occidental, and Mayor Greg Azataya ng Bacolod City, together with Mayor Salvador Bading Escalante ng Cadiz City. And nice po namin kayong anyayahan mamayang hapon, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ang tambayanan ang ating pong preliminaries. Magkakaroon po tayo ng preliminary ng gaganaping opening ceremony at ibibigay po namin ang preparasyon. Ano ho ba ang magiging kulay ng bawat rehiyon? Ano ba ang kanilang uniforme for the opening ceremony? At ano ba ang maging sequence ng program mamaya sa opening ceremony na gaganapin po sa Dato Lipos, Makapandong DO Plaza Sports Complex? And just to give you information, ang buong coverage team ng K5 News FM, kasama aming production team, sina Sir Ray Rene Ogapong, kasama sina Sir Solomon Recto, and kasama din ang dalawang photographer at cameraman natin, si K5 Jack Aluhipan and Makoy Nakario, ano? Makasama po natin sa ating coverage mamayang hapon. And of course, ang ating mga piloto, kasi sila yung responsable sa deploy ng ating mga reporter, si K5 Brian Abad at saka si K5 Santi Ralios. Now, ang Agusan del Sur, alam niyo ho, Very historical itong kanilang hosting ngayon ng palarong pabansa. Dahil in 1996, sumali ho sila at nagsumiti ng kanilang bid para po sa 1996 edition ng national sporting event na palarong pabansa. But unfortunately, natalo po sila sa SOC Sergeant, kung saan ang SOC Sergeant, ibig sabihin ito, South Cotabato, Cotabato Sultan Kudarab, Sarangani, and General Santos City. Eh, kahit na nagkaroon po ng aberiya during that time in 1996, makalipas ang 10 taon, naging masaya ang ating mga kababayan sa Agusan del Sur. Dahil ayon kay Agusan del Sur 2nd District Congressman Adolf Edward Plaza, ang yumaong governor na si Governor Democrito o Plaza, siya yun ang pinakaunang nangarap na sana po ay madala dito ang palaro sa Agusan del Sur. Kaya ayon kay Congressman Adolf Edward Plaza, anak po ni the late Governor Democrito Plaza, ayon sa kanya, naalaala pa niya na nag-attend siya ng bidding sa Lingayen, Pangasinan, kung saan po siya mismo ang nagiging testigo ng masyadong mainit at napaka-rigorous, strictong selection process na ginagawa para po sa mag-host sa palarong pambansa. Ang tabayaran ng mga karagdagang coverages, mga laro bukas sa athletics, basketball, volleyball, ang tambayaran na po natin bukas yan sa iba't ibang mga pages po ng K5 News FM. Pero para po masanay na po kayo, doon na lang po kayo sa sports and entertainment na page natin. Ano? Kasi mayroon tayong problema sa 101.5, hindi po tayo makapasok. No? Kailangan po natin doon ng ilang mga process. Baka may kailangan pa nating i-check yan with our SM, Sir Rod Palma, para po tuloy-tuloy tayo makapasok dyan sa K5 News FM 101.5 na page po natin sa K5 News FM. Sa ating po mga kababayan sa buong Pilipinas, mula po dito sa K5 News FM, Palarong Pabansa News Bureau, dito po sa Agusan del Sur, kasama ating 15-man team coverage na kung saan po ay nakadeploy sa iba't ibang mga sporting events sa pamumuno po ng ating butihing CEO. Maraming salamat sa ating President at saka CEO Dr. Abil Uy for giving us the support na makapunta dito sa Agusan del Sur. Ako po si K5 Elgin Castaño para sa Palarong Pabansa 2026 Special Coverage para sa Kampiyon ng Himpilan, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kina tong score gani?
2: 470.
1: Saan ka nagsugod inom na TTX 500?
2: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
2: 160. The best get ang TTX 500 para sa
0: TTX 500.
3: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Uy, masami naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti ni gihambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na naiyang adaan sa imong sinilalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Hmm. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabugusan sang specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific kausang kagaw. Diri na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
4: Amo ni Sir JP, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
3: Husto.
4: Kaon man sila bla. Di ba, na-discuss na ito ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
3: Husto.
4: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ka oxidize. So ilaman nga mga ano? Cellula.
5: Aton
4: cellula. Galuya man. Mm-hmm. Kung amo na ang muslim nga ginapasulod mo, sigurado gidyay.
3: Husto.
4: Hinay mo immune system. Amo na nga kapila na balik-balik ng mga resources. Hindi magsigi count tamis. Kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
0: TTX 500.
6: June 7, Lord. 57 akong edad.
1: Ano ginabatsyag mo sa una?
6: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
1: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
6: 3 times a day ginakon ang DTX.
1: Okay.
6: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
6: 180 over 100.
1: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
0: TTX 500.
3: What else? Ining aton nga microbiome sa aton silingatian. Pag sigita kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
4: Correct.
3: Which is gaga...
4: Mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
5: Oh, gakapatay sila Sir JP. Ang good bacteria naton.
4: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
3: So, ang advice gani nila, Doc, confirm ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosids ka, permi na lang amon abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no?
5: Correct.
3: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
4: Dapat amo na tani, alam ka bla, we are slave our appetite. Slave kita sa itong appetite. Once nga slave ta sa itong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is anas pinaka mayo.
3: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Hindi ka mag-expect
4: healthy diet plus a healthy supplement.
3: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food.
4: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doktor na.
0: DTX 500.
7: Si Catalina Habagat.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tag dua-dua ka kapsol, morning, dason inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko, nag-it, sir, kanami-nami, nag-it sa akong nga mata.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
10: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
12: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
13: Ako si Mimi.
14: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Jose Garen, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.